0: Ganon.
1: Romantic
0: lah. Ma'am, lahi ka, ma'am.
1: sorry.
0: Romantic kayo ka, no? Ikaw kuro si Don romantic ko.
1: Ah.
0: Marag ka ng...
1: Ma-okay siyang smell.
0: Ma-aroma ang...
1: Ang smell mo ngayon. Ang sarap mo.
0: Ay! Apo, huwag kang ganyan.
1: Ay, sorry na. Sorry lang.
0: Makabastos mo naman ako.
1: Hindi ka ba pinalaki ng maayos ng magulang mo?
0: Walang hiyak. Hindi na kita i-amoma.
1: Kasi mukha ka ng aroma.
0: Amo mama. Amo mama, amo papa.
1: Amo lolo, amo lola.
0: O yun. Kumusta?
2: Ay, okay.
0: Ay, bawawi. Walang aroma, ma'am. Delicious, pleasant smell.
1: Please lang.
0: Balik may.
2: Ay. Ay. Maayaw.
0: Grabe, no opposite sa aroma, ma.
1: Over kay ka, ay. Grabe, ang imo ang pag-judge sa kuwa as a human being.
0: Judge, mangod ko. Imo, biyak, gi-welcome mo. Grabe, ah. So, judge na ang tawag, ano siya. Ang sa'yo tawag na mag-judge?
1: Kuan ka, sunod next time, next Saturday, lahi na po na to ang pag-welcome sa imo.
0: Lahi na po ka na murag kuan.
1: I-welcome ka na mo isip usak ka mayor ning Dakbay.
0: Kung ako may mong mayor!
1: Unsa imong una nga plataporma?
0: Una na ko nga plataporma.
1: Sige, kung ikaw mahimong mayor
0: sa... Itawag na ko ang katawhan sa Iligan! Nga magtagay!
1: Magtagay.
0: Tabangan kong i-repair among balay.
1: Doy!
0: Tabang kita tanan, ha?
1: Mag-volunteer.
0: Oh, dapat nindot akong balay kaysa inyo ha tanan.
1: Ha?
0: Ulay mo labaw ako rin yun. Ulay mo labaw, oh. Tax ka sa akin.
1: Hoy! Dako nga tax.
0: Correct. Dako yung malay, dako kag tax. Ganun.
1: Giubo pa lang mong tanan.
0: Mm.
1: Nanamoy?
0: Sipon.
1: Hoy!
0: Sa dako.
1: Nanamoy tambal.
0: Correct. Mm. Ana na siya. Natukaan lang mo. Mm.
1: Tagaan mo.
0: Antibiotic ka sa akin.
1: Hoy! Nadagma pa lang ka na nakay wheelchair.
0: Grabe naman yun.
1: Grabe ka na kag-budget. Sa kwan sa takbayan.
0: Nag-cravings ka? Oh. Bigyan ng pagkain yan.
1: Yay. Kanda. Perfect.
0: Iigan ka, bigyan ng aircon yan.
1: Correct. Nanimaho pa lang ka, tagaan na kag-laundry.
0: Wow. Amin lang tubig. Ang tubig unlimited.
1: Oo.
0: Until supply last.
1: Nahugaw pa lang ka, tagaan na kagdaghan kayong alcohol.
0: Para alcoholic ka.
1: Palahubog na ka.
0: Ikaligo na. Oh.
1: Ilabas imong mga uniform.
0: Ada ilabas. Bawal lumabas.
1: Ay, bawal lumabas.
0: Sabi ni Kim Chu. Mm. Dahil sa classroom ay...
1: Blackboard? Kakainis! Hindi pala
0: Auntie,
1: blackboard.
0: Auntie, ano yun?
1: May, sa classroom ay... Bench?
0: Hindi! Mali!
1: Sa classroom ay... Ballpen?
0: Starts with letter B.
1: Start with letter B kasi sa classroom.
0: May bakla.
1: Tapos ana siya last. Sa classroom may basura.
0: Ay.
1: Tinood man sad.
0: Pero kinsa ginikata sa hawak kamay?
1: Ha?
0: Si Yeng Tolentino.
1: Si Yeng Tolentino.
0: Wala naman kayo ni Ay.
1: Grabe, nakaka-enjoy panoorin yung laro-laro pick talaga.
0: Maglaro-laro pick tayo dito. Oh, maglaro tayo, gagayahin mo ako. Gayahin mo ako, wala naging.
1: Wala tayong nana, Diri?
0: Wala. Nauwi.
1: Oh, na din. Nakalimot ko sa title na play yung tanong ko.
0: Yes.
1: Sa balik tawa kayo, Bibas, kung i-play last song.
0: Wala siya kabla sa song.
1: Laro tayo.
0: Oh, di naman.
1: Hey, Siri.
0: H, letter H.
1: Ha? H, then.
0: Hindi ko mag-tell.
1: Biba,
0: maglaro, Dili.
1: Insert na ako.
0: Get out! Ah, get out.
1: Sex bomb.
0: Ah, na yun.
1: Happy Merry Christmas.
0: Hala, uy.
3: Pala ka dry.
0: Nabi ko an ay, nabi ka ng playlist gabi nga nag...
1: Nagun sa?
0: Nagun siya, nagbutang siya Christmas.
1: Merry Christmas, everyone!
0: Merry Christmas, Marut! Ang sarawan ka, on ka, ay.
3: Ganun, basig Christmas sa ilaan.
0: Correct.
1: Pasa nga song niya, gabi.
0: Ito kay Kuan kang...
1: Freddy Aguilar.
0: Angels. Sa to?
1: Angels.
0: Ito yung bet ng song.
1: Angels brought me here.
0: Dili. Grabe Christmas day na.
1: Hark the Herald.
0: Aka na. Buhileya Salonga. Ganun.
1: Ay. Wala Buhileya Salonga.
0: Na, ma'am. Kato we heard. Anagang.
1: Ano siya? Kaya kani?
0: Yeah. Merry Christmas.
1: Merry Christmas.
0: Uy, yawan ko ito, ma'am. Pwede, wala. Lahi na po yung style. Gani, gapon.
1: Ang saan yung style?
0: O, pagkang ng style. May pagwalay style.
1: Ay, nako.
0: So, sige na, oy. Kanang 8:06 na biyatong oras karon. Alas 8:06 na.
1: Sadaw.
0: Sayaw. Pinoy. Saturday.
1: Dapat ikuha na po ni Monique kay nahurutan natong play ang mga kanta ay napuro sir, naman ni DGB Wolf boy.
0: So ano na? Busy siya, busy.
1: Tingnan mga wild. Kisa din nga DJ karon. Ah, si DGB Wolf.
0: Okay. Okay then.
1: DGB Wolf.
0: Hello,
1: on the
0: si,
1: mix.
0: Si B Wolf ni?
1: Nash ha?
0: Ay.
1: Wala rin ba siya ni Riasa? Riay siya.
0: Nanak si Niya.
1: Tama siya ka-date?
0: Yeah.
1: Isa man. Uyab na ito niya.
0: Nakasakit ka. Ayun. Rami na Mark, dili ka tantong fans, no?
1: Muragilatus.
0: Ayan. Gibasted mo ang
1: paglaom ko. Grabe ka hapdo.
0: Ano? Kaima pa ka, ana? Kaima ka pro remix.
1: Nag-dance ako ang mga feelings.
0: Ay!
1: Grabe ka pagka...
0: Bigyan ng antibiotic yan.
1: Crispy man. Crispy man kayo.
0: Crispy, affordable, juicy, meaty na, cheesy pa. Hungarian sausage. Kartihan talaga ng commercial na yun.
1: Ang mga commercial, ito rin nag-improve, no? Sige na yun, nag-ayon mong talk show naman ni Oye.
0: Alagi. We're eight. Susunod na ako sa Yaw, Pinoy, Saturday. Kay basta Sabado, OPM Disco. 8:08 is our timer now. Thank you so much, Randy, Coco.
1: Okay.
0: Ako na ang susunod.
1: AI pala to.
0: AI na kasunod. Pro AI. Hungarian sausage. Sige na. Thank you so much.
1: Balik na nag-play yung commercial.
0: Randy, Coco.
1: Ah, salamat.
0: Ikaw na.
1: Ayaw. Ayaw ko talaga. Hindi ko talaga care.
0: AI na si Randy. Sige na, Mami.
1: Ay, hindi ko talaga alam.
0: Ay, ikaw. Ay, ma'am, deluxe ala.
1: Lahi siya. Hindi siya updated.
0: Tsaka, ma'am, wala na-update.
1: Wala internet.
0: All version siya, ma'am. Napaka-sa-sim-simi na era.
1: Speaking of update, ha?
0: Ay, grabe niya.
1: Talk show na kita.
0: Sige na, boy, naka-wee.
1: Friendster.
0: Ay, bati, boo.
1: Lahi siya ka-rogue style.
0: Boo.
1: Pero wala ko nakapas, ana, siya nga ko.
0: Ay, ma'am ba?
1: Wala ko nakapas, ana. Facebook, ragid ko.
0: Pero kasi...
1: Available only sa mga iOS user.
0: Pero si Jack Ringer ay nakaabot ani din. Ro.
1: Wala ka naman. Wala ka labot.
0: O sige na, uy. Susunod.
1: Tumama na. Ay, by the way.
0: Grabe naman yung
1: chay lang. Sige na, uy. Anyway, maraming salamat sa inyo. Okay, good luck sa inyo. Chay lang. Bukas Wild Bebas ay makakasama niyo po sa Randy Coco 3 to 5 p.m. programang Hapon Madness 5 to 7 programang Rockin' Iligan. Maraming maraming salamat sa inyong walang sound pagsama, pagkinig at pagsubaybay sa number 1 radio station sa Dakbayan, Siligan. Ito Wild Bebas, magmamaneho na po si Randy Coco dahil aalis na po ako. Ayun, maraming maraming salamat everyone. This has been Randy Coco ngamuingon si Lord Daan bago ang tanan. Happy weekend, Wild Bebas. I love you all. And talaygo ng Diyos.

0: Ты сексуальна?
1: The craveness would be a cold, crispy fried chicken, oy.
2: Ako sad, ma. I want to eat lechon manok, tapos lumpia and siomay.
3: Kahibaw na kunin niyo.
2: OMG!
3: OMG! Lechon manok and meat shop. Ang ultimate paborito sa atong family. Sa OMG! Sabda makapalit sa masaligan. Quality ug affordable meat products. Gikan sa whole dress chicken or dagko and fresh cuts like legs, wings, thigh, and backbone. Also available ang atay, tiil, batikulon, tinai, ug ulo sa manok. Bisitahan na ang OMG! Lechon manok sa ilang new branch sa Maypalao at Mangsalan Bank. Ug tilawi ang juicy and oh so delicious sa lechon manok, dagko o crispy na fried chicken o laing pang produkto na fresh from the farm, pagkabarato and open pagit for credit. Sama sa ready-to-cook na longganisa, tusino, lumpia, siomay, o katsara. To know more, tawag lang sa 0970-745-0814. Basta OMG, lechon manok. Oh my goodness, sa laki. Oh my goodness, sa sarap.
2: OMG! The best ka talaga, ma!
1: Six-six na laki!
3: Sa presyong abot kaya!
2: Panalo sa lasa, busog sa timpla!
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay! Pahinomdom gikan kay atean? Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Good news, Iliganons. Ania na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors, ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ania na. Nagatanyag sila og cash og easy installment plans nga dunay ubos nga down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts plus mga freebies sama sa Saga helmet, Saga jersey, Saga keychain og plate number holder. Plus, ang atong shop service adunay mga highly trained nga mga mekaniko. Anaani mo tang sa bag-o nining address sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasi yuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop.

0: kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala! Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na! For more info, visit the Palawan Pawnshop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Palit kanunay sa maski pa barato. Osbon ko, palit kanunay sa maski pa barato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa na'y lain pa. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Pang antay bukol-bukol. Buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mungkin ang pinakamaayaw nga herbal ka kapsula nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakadool ga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Epektibo, barato, garantisado.
2: It's 8:19.
3: Wild Babies, gising na ba ang katawan mo? Dahil ngayong Sabado ng umaga, ihahataw namin ang pinaka-danceable OPM hits mula 80s hanggang ngayon. Mula kina Vong Navarro, Sex Bomb Girls, hanggang sa bagong sayaw hits ng Bini at iba pang trending OPM. Kaya ihanda na ang inyong sayaw moves habang naglilinis ng bahay, nagluluto o kahit nasa biyahe. Ito ang Sayaw Pinoy Saturday. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Sayaw, galaw at good vibes lang. Kasama ang Wild FM. Sayaw Pinoy Saturday. Dahil basta Sabado, OPM Disco. Sa 103.1 Wild FM. Halapag Wild!

0: That song was brought to you by KYD Motors Corporation Iligan. Bisita sila sa Ma'am Sir Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354.
1: Let's go put you the music sa wild, no?
2: Awok yun!
0: Wild FM! Uy! Nangita ka og motor nga barato, ligon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Ma'am Sir Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Ma'am Sir Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon. Hero Brand Motorcycle Units. Zoom 110, Punk 160R, og X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, og pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay diri sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisitaha sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
3: EXL Maka Buhay Plus Dahil Tarik Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay Moringa Neem Guilabano Luya Bawa Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagun D Vitamin C Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahil Tarik Capsule Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon huwag kang bibitaw Laban lang Go for Health. Go for life with EXL.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: That song was brought to you by Downy.
1: Downy Rock.
0: The Rock. Bango-bango.
2: Alas 8:36 itong oras karon. Wild Bebas. Get wild. Stay wild with Wild FM 103.1. Sayaw Pinoy Saturday. Kay basta Sabado OPM Disco. Why disco sa puso? Nagtabi sayang laway. Pasayawa ko. Hindi. Nag-remix sa ginang nasa una-una. Or hawak mo ang beat, hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Dubai Chewy Cookie, ano tara? Uy, mayong buntag sa inyo ang tanan. Kumusta naman kayo dyan? O, ako naman po ang kasama niyo today. See ya! Ay, abeab. Ang inyuhang kakulitang ina, kasayawang ina, pasyabog. Alas 8:00, oga, pwede niyo po akong i-text ha, 0997-986-9419. Again po, 0997-986-9419. I-text niyo po ako, Wild Bebas, samahan niyo po ako hanggang alas 11. Mag-uban-uban ta din hi. Hantod sumanagita with each other. And sa daw, lukid. May shoutout sa mga nagsugod na oga panglimpyo diya sa ilang mga panimalay. Oo, nagtrapo-trapo na kunuhay. Sa iyo, nagsugod. Uy, arong sugtan, uglaag, no? Klaro kay andagway. Sige, ikuha na lang na siya. Lubus-lubusin mo na yung pag-sip-sip mo dyan. Timplahin na lang coffee ang imuhang parents. Ganahan din na sila, oh. Ganahan biya na to ang parents po pagsilbihan usahay. Sa muta, ganang wala tayo klase, wala tayo ganap sa life. Na ikaw, sira kang laag din. Sira kang pangay kwarta. Pagsilbihin po na sila. Sige na, timplahan mo na ng coffee dyan. Oh, saan mo yan dalahin? Oh, timplahan mo ng coffee ha. And make sure yung coffee na tinitimpla mo dyan or imuhang timplahon. Kaya napakasarap po. Opo. Tapos, healthful pag yun na coffee wild. The Bebas, what nailain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang coffee na gawa po sa native purple corn. Apo na siya'y kanela, na imalunggay, na imanggustin, na turmeric. Kining turmeric, no? Rich kain ni siya antioxidant properties o anti-inflammatory properties. So, kung nagliso, nagit kaglakaw din na kay sigig kagkaog bawal. Agoy! Giatura, it is nar! Giga-out na. Nabugnap ginang panaorin. Libog na gitaan niya. Sige na, pag-inom na. EXL Coffee Mix 17 in wild. In wild. In one kasi. Oo, pinag-gitapul na kagisago na. EXL Coffee Mix 17 in 1 Wild Bebas nga rich in fiber pod makatabang aron malimpyuhan nato ang digestive system mas paspas ta magbawas kay mas madali ang pag-process sa to ang food o sa tiyan ang sa mga gusto mag-order diyan pwede kayong mag scroll or mag-search sa Facebook sa TikTok baka or sa Instagram sa Shopee o sa Lazada o EXL Makabuhay Plus okay available na siya available po na siya sa inyong mga suking butika. Again, that's EXL Coffee Mix 17-in-1. Alas 8:40 itong oras karon Wild the Bebas, 8:40 on the clock right now. Yeah, kang arti. I-chat, i-open ko i-chat. Oo, sa Wild FM Space Iligan or text nyo ako 09.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy. Even better na versus previous formulation.
2: Mayong buntag wild babies. I-check pala yung ang inyohang mga orasan. Alas 8:41 na tong oras karon. At ipinakikilalang EXL Makabuhay Plus Capsule ang kapartner nyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon po ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 na herbal ingredients sa puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. At dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos lang po, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C, sodium ascorbate. So ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din po sa inyong suking butika.

0: Ang kanunay nga pagpanghaplas sa yaki liniment oil ni Carlota Balawan mao'y nakawala sa kasakit sa ihang abaga.
1: Na-slide man ko sa kanang padilit-ditan matapunan sa swimming pool. Ya, naugdok man ang kuha na to abaga. Ang gikuha na nublusan ang kuha niya si oil. Maliklihok na akong kamot. Okay naman siya kuya, di naman siya magsakit-sakit.
0: Yan ang yaki liniment oil. Mapalit sa mga butika.
2: It's 8:46. Time check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
3: Wild babies, gising na ba?

Dahil ngayong Sabado ng umaga, ihahataw namin ang pinaka-danceable OPM hits mula 80s hanggang ngayon. Mula kina Vong Navarro, Sex Bomb Girls, hanggang sa bagong sayaw hits ng Bini at iba pang trending OPM. Kaya ihanda na ang inyong sayaw moves habang naglilinis ng bahay, nagluluto o kahit nasa biyahe. Ito ang Sayaw Pinoy Saturday. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Sayaw, galaw at good vibes lang. Kasama ang Wild FM. Sayaw Pinoy Saturday. Dahil basta Sabado, OPM Disco. Sa 103.1 Wild FM. Hala pag wild!

0: Раскопайте там мисик сувайс, ну?
1: Sa tambal nga barato.
2: Rojan Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga bag-o.
2: Rojan Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga kompleto.
2: Rojan Pharmacy ta.
1: Sa paspas nga serbisyo.
2: Rojan Pharmacy ta.
1: Sa duulang maadtuan.
2: Rojan Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojan, meron. Rojan Pharmacy. Pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
3: Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng unos, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab ng liwanag at pag-asa. Ngunit siya na tumagal hanggang sa wakas, ito'y magsisiligtas. Matthew 24:13. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
4: Kaibigan, hanap niyo ba ay mapagkakatiwalaan, mas madali at murang repair para sa mga cellphone, tablet, iPad at iba pang gadget?
5: Depend on the experts at Mobile Specs Cellphone Repair Parts and Accessories.
4: Mobile Specs, ang suki ng karamihan for LCD, touchscreen and battery replacements.
5: Trusted reprogramming, restoring, FRP removal and unlocking services with latest phone accessories and more.
4: Tandaan, basta repair with a low price guarantee para sa lahat ng cellphone brands and latest cellphone accessories. Mobile Specs.
5: Mobile Specs Cellphone Repair Parts and Accessories at number 332 at Chacoso Building beside SMA Traders sa Baile Street, Iligan.
4: Dial 228-1025 now or text 0916-5725-132.
5: Mobile Specs guarantees quality, safe and affordable repair services.
6: Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
7: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
6: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
8: Hello po, ako si Linoy.
9: Tama si nanay.
8: Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto nyo bang mawala ng kuryente?
6: Aba eh, ayaw.
8: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGCP.

0: That song was brought to you by Downy.
1: Downy Rock.
0: The Rock. Bango bango.
2: 9:05 is our time right now. Let's 9:05 to get wild. Babes. Sayaw Pinoy Saturday. Kaya basta Sabado. OPM Disco. Wow. Mali Vodka. Gusto ko talaga yung Mali Vodka. Kauban na sa kapag tumiyong testigo consusion tayo. Yun na nang a song before ay karong murag maka-offend na siya. Iba na kasi yung mga tao ngayon. Oo, murag mas sensitive sila today. Today. Today lang. Oy, alas 9 size again wild babes. Subukan muna bang sumayaw ng cha-cha. Bitaw wild the babies, i-try ninyo og maangay mo hala sige padayon. Dragon fruit moss herbal capsule 650 milligrams. Bakit? Bakit dapat i-try? Kasi nga nakaka-boost ng immune system upang maiwasan ng mga tao natin, tao ba? Upang maiwasan natin yung mga kanang sakit-sakit o dili taluya, kuanta kanang luya. Ay na lang. Pugos good. Oh, dili taluya, dili ta dili matakdan. Okay. Ano bang gina basta naka unsa taw gani basta dili boosted ang ato ang immune system, dali rataan ng mamatakdan ang mga sakit-sakit. For example, natay mga makasakay sa jeep nga lain og nabong, lain ang uyahang lain ang iyahang pamati, giubod ra, wala nagmas, wala siyang faki alam sa inyong lahat. O, daw bi, de, hina imo ang immune system, ay makuha gina sa imo. Ha, makuha gina ni imo. Pagulian imo sa balay na pagibata sa inyo, hindi ka magunahunaan na. Sure. Totoo yan, kaya mag-ingat po tayong lahat. Samunta sa mga naibata or tigulang sa ilang mga panimalay, mawagin na sila mga vulnerable, kaya na sila sa mga inyong ana. So, ikaw malang mismo, kanang mga sigi o kanang gawas-gawas sa ilang balay, majuti ba kaya or kanang laagan lang gid ka no nga tagadlaw ka makiga halubilo or makatagbo mga tao nga wa ta kabalubasing na ay gibati. Oo, so ikaw pa lang managang nalanggit ka daan i-boost ang imong immune system and matabangan taan na ha with the dragon fruit plus herbal capsule 650 milligrams. Mo nang ayaw na paglangay, barato makatabang gyud o garantisado ang dragon fruit plus herbal capsule 650 milligrams. It's now 9:07, alas 9:07 na at hanggang ngayon naghihintay pa rin po ako sa inyong text 0997-986-9419. Again po, 0997-986-9419. Or you can send a message sa among Facebook Wild FM Space Idigan. Oo. Okay, magulat ko ha. Kay murag boring ka ayo ay. Yay! Alas 9:08, magparente sa unahan Wild the Babes. Susunod na Band Hits, Throwback. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang number one nag-uunang radio station sa Iligan City, 1A ng Wild FM 103.1. Hala pag wild kay magbanda na ta hits pag yun throwback pa. Sige.
3: Get ready for the ultimate throwback. It's time to relive your wildest nights. Like it was just last week.
4: Yeah, those were funky times.
3: With the Wild Boys and Joe Friday. Live from Retro Davao 95.5. The Saturday Night Retro Party Mixes.
5: Retro Party Mixes.
3: Karong Sabado, alas 9 sa gabi. Maong akong laay ang imong Sabado. Dinika. Kay Basta Disco. Wild FM. Hala, pag wild.
6: This portion is brought to you by Shitty Talks Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organ. Aprobado sa FDA with registration number FR80715. Wagtanga ang mga toksin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Shitty Talks Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
1: Ang imong palalito na dinanimo angay pang problemahon kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap simhuang budget kay basin magkuwang mareng. Tinanaangay pa nimong kabalak-an kay sa Golden Star General Merchandise and Supermarket na anadipto tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen utensils, towels, curtains, beauty product, accessories, school supplies, grocery items, ug uban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na, mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket. Himutang sa Quezon Avenue, Iligan.
5: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
9: Seth, health testimonies.
10: Health testimonies.
9: Si Sir Pablito Simudla nakasinati o kidney problems ni sandig sa Seth Cogon Herbal Capsule ug Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Skit lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman kong ibatid. Nakahandog karo ng minitin ako. Handog karo na ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudla, amon isay sinta nakapin. Sabay na bista.
12: Looking for the best private school in Iligan City with quality education?
13: St. Michael's College of Iligan Incorporated is the best for you.
14: Eskwelahan nga naa sa sentro sa syudad.
15: Eskwelahan nga klaro ang kaugmaon.
14: Ug eskwelahan nga dili basta-basta.
15: Offering complete education from kinder to graduate school.
14: Enroll na for as low as 1,000 down payment.
15: A Catholic school where your child's future is secure.
16: See you, future Michaelite.
17: Agi.
18: Naunsa ka din ha?
17: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, stiff neck desan siguro ko.
18: Uy,
17: ikan mangguko sa gym kahapon, pag uli, basa pagin kukulan, dalang panuhot siguro ni.
18: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
17: Ah, imo na bukong binuangan ha?
18: Dili oy!
17: Unsa man ha?
18: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil, para siguradong maayo ang resulta.
17: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa Dainisa, Rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
18: Dragon Herbal Oil with Subaki.
17: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhon o sakit-sakit sa imong lawas. Pabalay sa mga butika sa inyong lugar.
19: It's 9:13.

0: 9:32 is our time right now. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. May untag. May buntag sa itong mga desperado dyan. Desperado na na magkapera. Desperado na na magkatrabaho. Desperado nang magkajowa. Desperado na talaga akong matulog. Gustong-gusto ko na matulog yung matagal. Hindi na siya achievable sa mga taong kanang nabito kay bata na. Shoutout sa itong mga mama din ha nga wa nagi nandaot tagid ang badiklak na wa nagi badiklak remix sa gid ang badiklak. No, maglibog ka unsa magiting tulog na ko imirisi. Diya naka maka makaingon na hala salamat nakatulog ko balag 2 hours lang. Sa una masuko kay natug og 4 hours di kulang pa daw karon makatulog kag 2 hours ma murag ka nang grateful na gid kay ka. Anyway, Kaog Highway, 9:33 is our time right now. So mga gusto mag-text dyan na, pwede po, 0997-986-9419. Again po, 0997-986-9419. I-text nyo na ako at i-greet na ko, basta, i-greet ko na kayo, ganun, ang pasabog natin this morning. Anyway, Kaog Highway, since ang ubandra kakagising lang, naghahanap ka agad ng coffee lover, manggid na siya. Nako, ika-recommend na coffee nga, dili maglain imuhang pamati. Mm-hmm. In fact, matabangan manggani kayo yung manggibang bati din ha. And syempre makatabang po ni siya sa tuwang immune system na magano siya antioxidant properties na ganoderma na ay mangosteen na po siya kanela or matabangan po ta maubos sa tuwang blood sugar. O diba yung iba natatakot mag-coffee kasi baka ma-trigger yung diabetes nila. O diba kaya yung sakit sa puso. Oo. Yung mga pamamaga nila. So, karon dili na mag-old. Guilt-free kainin siya nga Coffee Wild of Babas. Kay vegan, gluten-free, low in caffeine. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So, ang buhaton, mag-order lang ta online. O gusto mo mag-order online, pwede gid kayo na mag-search lang mong EXL Makabuhay Plus. O available din po na sa inyong mga suking butika. At sa 9:35, alas 9:35, again po, pwede niyo po akong i-chat. Oo, pwede yan sa Wild FM Space Idigan. Og nasad may mga online streaming apps Wild Babas nga pwede ninyo i-install or i-check sa inyong browser. UMBN Radio, AMFM PH, Radio App, Simple Radio, Radio PH. Available na po ang Wild FM 103.1. 9:35, magparenta sa unahan Wild Babas. Bad Hits Throwback. Siyempre, dito lang po yan sa Wild FM 103.1. Hala pag-wild kayo, mag-time check ko pa kumanani. Sige!
1: You're listening to Banda Hits Throwback on 103.1 Wild FM.
0: Mayong buntag, Wild Babas, mga titas ug tito sa Iligan City. Check your time. It's 9:36, alas 9:36 na.
2: Time check is brought to you by Downy.
3: Downy Rock.
2: The Rob.

0: genius.
1: Sebenga nagita og herbal nga barato og epektibo nya sa atong mga butika og parmasya, makita ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulatang ang imong lawas mubigay. Panalip day kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butika og parmasya sa inyong mga lugar.
2: Kung nangita ka og hardware supplies, Homestar Hardware na.
3: Homestar Hardware.
2: Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SP Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Homestar. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111. Tawag sa landline TT2-0995. Home Star Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Home Star Hardware.
4: It's 9:39. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Set Marketing.
5: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Set Panyawan with Garlic ug Set Kugon Herbal Capsule. Gikan sa Set Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na og packaging design ang Set Panyawan with Garlic. Ubusab ang Set Kugon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto. Ito ngay mong mapalit, pangitaa lang ang bagong Set Panyawan products sa Set Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Maayong buntag, Wild, be best, check your time. It's 9:39, alas 9:39. At naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong makuha ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Ngunit para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kaya hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Araw mabibili sa mga suking butika.

0: listening to Banda Hits Throwback on 103.1 Wild FM.
1: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamina at minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutein, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
2: Ma, the crave na sad biya ko o crispy fried chicken, oy. Ako sad, ma. I want to eat lechon manok tapos lumpia and siomay.
3: Kay baw na kunin niyo.
2: OMG!
3: OMG! Lechon manok and meat shop. Ang ultimate paborito sa atong family. Sa OMG! Sabta makapalit sa masaligan. Quality o affordable meat products. Gikan sa whole dress chicken or dagko and fresh cuts like legs, wings, thigh, and backbone. Also available ang atay, tiil, batikulon, tinai, o ulo sa manok. Bisitahan na ang OMG! Lechon manok sa ilang new branch sa Maypalao at Mangsa Land Bank. O tilawi ang juicy and oh so delicious sa lechon manok, dagko o crispy na fried chicken o laing pang produkto na fresh from the farm, pagkabarato and open pag-it for credit. Sama sa ready-to-cook na longganisa, tusino, lumpia, siomay o katsara. To know more, tawag lang sa 0970-745-0814. Basta OMG, lechon manok. Oh my goodness, sa laki. Oh my goodness, sa sarap.
2: OMG! The best ka talaga, ma!
3: Siksik sa laki!
2: Sa presyong abot kaya!
3: Panalo sa lasa! Busog sa timpla!
0: Set Health Testimonies! Health Testimonies! Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tutuwad na ko, sir. May gani kaya ato nga tayo manakong said, wapag yun po nabi. Kaya pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
6: KYD Motors Corporation.
5: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon.
6: Hero Brand Motorcycle Units.
5: Zoom 110, Punk 160R, og X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, og pang adlaw-adlaw masakay. Worried sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot ka ang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
7: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: It's 9:53.

0: 10:04, alas G's 4 na gid wild the babies. Hello sa mga nanlaba di amrog. Sakto gid kayo ang kainit. Oo, sakto gid kayo nga mo paugaan ninyo mga sanina. Charo lagi mo rin nagbulad o niya ba? And then ayaw din punpuna para maulanan po doon niya, no? Then ayaw po pila aron mag-umsana din ha. Sige kayo magtinapulan makakarong Sabado, sakto na siya. Anyway, Kaug Highway, it's 10:04, alas 10:04, magpadayante sa unahan Wild the Bebas. Mag-enjoy muna kayo dyan sa mga music sa Wild No Augyod. Kasama pa rin po si Ayabab, ang inyuhang kakulitang ina at kasayawang ina. Only here sa Wild FM 103.1, alapag Wild kay Mubalik Rako, promise.
1: You're listening to Banda Hits Throwback on 103.1 Wild FM.
2: Craving something truly satisfying? Sulayin na dayon ang Iligan's best tasting Hello Halo. Full House Halo Halo and Snacks. Silawi ang perfect suwi to balance sa mix and match ingredients sa Hello Halo. And Cool Craze Series. Ice cold treats na perfect pang cool down, pang treat, at pang happy mood. Experience Hello Halo. Packed with flavor, sweetness, and creamy goodness. Topped with your favorite ice cream flavors. May snacks po nga perfect partner sa imong paboritong halo-halo. Kaya naman, bring your family and friends and enjoy the coolest treat in town. Full House Halo-Halo and Snacks.

0: to Banda Hits Throwback on 103.1 Wild FM.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: It's 10:21. Time Check is brought to you by SED Panyawan Capsule and SED Liniment. Mapalit sa mga suking butika. SED Celebrity Beauty Soap.
3: SED Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, SED Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Meron pa matud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-SED Celebrity Beauty Soap na.
6: SED Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of SED Marketing.
7: Uy! Aniya na ang kape! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, sugar blocker formulation, alkaline neutralizer. Ubay-ubay ang mga vitamina. Magatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon. Blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglisyo ng katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila. Ug katul-katul sa mga pamanip. Lubog ang pananaw sa mga mata. Permeng kapangihi. Ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Lami na, makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mapalit sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
8: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag daon sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag daon sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
9: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga daghan ra ba tag-ana? Ya mahal na ra ba ang lechon manok karon?
10: Aso, Sterling, wali ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadag ko og mas gipalami ang timpla?
9: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
10: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok, nagrebrand na sila. Gipadag ko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
9: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na! Magpalit na ta dito sa OMG Lechon Mano. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
11: Okay laki, okay sarap, OMG Lechon Mano.
12: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw maliwala ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kin-

0: 10:33 is our time right now. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Wild, be best. Grabe init pagit kaayo ang resulta, no? Nanagid siya, okay? It's 10:34. That's just 34 na Wild, be best. At ihanda nyo na ang inyong mga tickets. Buksan mo, papasukin ako. Ilabas nyo na yan sa mga pitaka ninyo. Masudlan na gina siya. Di lang yun, puro resibo ang sulod na ninyong pitaka. Oo, kasi andito na yung resulta ha sa PCSO, STL, Suertres, for Llano del Sur and Llano del Norte, including Iligan City, for 10:30 a.m. Jura. Oo, unahin natin ang resulta sa Llano del Sur. 7-2-1. Again, that is 7-2-1 in exact order. For Llano del Norte naman po, including Iligan City, 5-1-2. Again, that is 5-1-2 in exact order. So, congratulations po sa mga winners na to din ha. Use the money wisely. Yay! Sakto ba yun? Pero gamitin po yung pera ha sa tamang... Ano, magbuot man si Aya Babe kahapag mawag. Sige. Ito na lang, oo. Invest nyo na lang yan sa health ninyo. Basta hindi ay makapalit mo din ha. Makapit mo sa inyong mga suking butika, Mount Tanaka, Dragon Fruit Plus, Herbal Capsule, 650 milligrams available. Ugyod. Again ha, Dragon Fruit Plus, Herbal Capsule, 650 milligrams. Nakaka-boost po ng immune system para lagi tayong handa mo fight against germs, bacteria, and viruses. Toxins din, acidity, bad cholesterol, at marami pang iba. Again po, huwag kayong matakot mag-try kasi no side effect po ito. Safe din gamitin kasi natural po siya. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams, barato, makatabang yun, o garantisado. So, 10:36, alas just 36, magparente sa unahan Wild, the babies. Ben hits the throwback kasama si Aya Babe. Only here sa Wild FM 103.1.
1: You're listening to Banda Hits Throwback on 103.1 Wild FM.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S.E.T.R.I. sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan, apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: It's 10:39. Time Check is brought to you by M. Lulier, tulain ng pamilyang Pilipino.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026.
5: Gikapoy ka ba?
6: Mag-Aerovit Capsule na!
5: Stress ka ba?
6: Mag-Aerovit Capsule na!
5: Kulang ka ba sa tulog?
6: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit. Aerovit Capsule.
5: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
6: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
7: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: It's 10:40.

0: That song was brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
1: You're listening to Banda Hits Throwback on 103.1 Wild FM.
2: Sed Health Testimonies.
3: Health Testimonies.
4: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
5: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil. Maghigda rin yung gumirme kay itulog na ko. Humupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ko Sed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunay Davao del Sur. 40.

Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyadong kapagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyadong kapagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

Alas 11 in punto atong oras karon, Wild Babies, Get Wild, Stay Wild with Wild FM 103.1. Hello! Oh, shut up, dish. No, kana mapildi lang ka sa inyong away-away ba, no? Nag-argue, ah. Oh, naglalis mo sa imuhang partner draw sa inyong silingan. Kapildihon na gid ka, feel na gid ni mo, mo na mag... Ganana. Hilom! Shut up! Ganon. Uy, hello sa mga nagsugod na upili, ugsud andra sa mga may corinder yahan. Sakto ka, ginagpili ha. Kanang balik-balik ang imong sudan. Ako lang ba yun? Yung ayoko na ganito yung ulam today, tapos bukas same pa rin. Yang arty. Repindi ako, favorite, gid ka ayo. Kaya ako ganahan, gid kay ko manok. Oo. Fried chicken, balag kagadlawon, sige. Balag mga tol na, sige. Hilom! Sige na, ay, alas 11 na. And, diba, sabi ko sa inyo, hanggang alas 11 lang ako. Pasensya na talaga. Hindi na tayo mabot hanggang mamaya. Lunes sa Sadpon Wild, the babies. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, kaugluwe. Si Aya Viv, ang inyong kakulitang ina, kasayawang ina. Sa sayo-sayaw, lingaw-lingaw. Oh, Lunes sa phone, Wild Babies. Ha? Wala ko igong kuso para matimaan sa inyong tanan. And mamaya ay susunod na ha. Totally 80s. Flashback to the 90s. Ang inyong favorite, ang Emotions Going Wild. And sayo-sayo lingaw-lingaw with Ruth. Muna mag-nag-uul. Sige na, alas 11 dos. O magparayan sa unahan, Wild the Babies. Susunod na, Flash... Ay, Totally 80s. Gutom na gutom yarn. O, ganap itong You're Not You When You're Hungry. Gid siyang atake. Sige na, and the beat goes on. This is Wild FM 103.1. Na, ay, wait lang. Okay. Nauwahi yung text. Ay, sige. Basahin natin yan. Oo.

0: Marca Buhay Plus Dahi Tawi Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay Moringa, Neem, Guayaba, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Marca Buhay Plus Dahi Tawi Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
1: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, Series of 2026.
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga Marcoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga Marcoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mare, pabili nga ng sibuya kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
7: Saan ba nagpunta si kumpare?
6: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
7: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
8: Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng oriente.
6: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
8: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
9: Isang paalala mula sa NGCP.

sugar blocker formulation, alkaline neutralizer. Ubay-ubay ang vitamina, makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglilisod o katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katul-katul sa pamanit. Lubog ang pananaw sa mga mata. Pirming kapangihi ang kapangihi.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy. Even better na.
0: Versus previous formulation.
2: Ang imong palalito na di na nimo angay pang problemahon. Kay naara sa usa katindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap simhuang budget kay basin magkuwang maring. Di na naangay pa nimong kabalakan. Kay sa Golden Star, General Merchandise and Supermarket na anadipto tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen, utensils, towels, curtains, beauty product, accessories, school supplies, grocery items, o guban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na! Mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket na himutang sa Quezon Avenue, Iligan.
3: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
4: This portion is brought to you by GD Talks Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag danga ang mga toksin sa imong lawas na mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Genitox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

Crispy Fried Chicken Stores at Mulave Zamboanga del Sur at Bangsalan Bank, Dumingag Zamboanga del Sur Public Market, Palao Iligan City at Bangsalan Bank, FS Pahara Street, Pagadian City, Duol sa Hafalina Hospital, Ug Salazar Street, Barangay San Jose at Bang sa Aning Liampo House. OMG Crispy Fried Chicken. OMG sa pagkabarato. OMG sa pagkadako. OMG sa pagkalami. Oh!

0946-1139. Time Check is brought to you by KYD Motors Corporation Iligan. Bisita sila sa Mamsar Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Mamsar Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karon. Hero Brand Motorcycle Units. Zoom 110, Punk 160R, o X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Worried sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan din.

0: kailangan magsanglaw pero nag-aalinlangan sa mataas na interest rate? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Pawn Shop. Alam nyo ba? Napakababa ng interest rates dito. 1% lang pag tinubos ang sinangla within 11 days. Mataas pa ang appraisal rate at automated ang system, kaya walang mali sa kwenta. At eto pa, may text reminders pa before your due date. O, di ba? Iwas penalties. Kaya pagdating sa sanglaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: The era of fancy hairstyles, wacky outfits, and great music. This is Totally 80s. Totally 80s.

0: Tapusin mo na, oh. Ngayon mo ng buwan, nakita di ka luspad o nangupong ay mong itsura.
1: Tungod mo sa problema na ko skin libre? Kundi ba tungod ani?
0: Wala ko karun. Ha? Kusama?

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Kay Lawasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Nga barato.
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga bag-o.
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga kompleto.
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa paspas nga serbisyo.
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa duulang maadtuan.
3: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy. Pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
4: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kag-hatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kag-hatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung nangita ka og hardware supplies, Homestar Hardware na.
6: Homestar Hardware.
5: Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SP Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Homestar. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111 o tawag sa landline 222-0995. Home Star Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Home Star Hardware.
7: It's 11:56. The era of fancy hairstyles, wacky outfits, and great music. This is Totally 80s. Totally 80s.

0: Papa hear the music so wild, no?
1: I'll hold you.
2: Dong, pagpalit na tuog litson manok, kato nga lang. Unya ka nang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natog bugas para panihapon.
0: Okay, tay.
2: Dong, unsa man ang imong ipalit nga? Unsa man ang kabuog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
0: Unsa man taon ka tay na half ramen na didto kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit.

0: salamat sa OMG Lechon Manok.
1: Okay, laki. Okay, sarap. OMG Lechon Manok.
2: It's 12:04. Time check is brought to you by Zed Banyawan Capsule and Zed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawang pagkaon like chicken, yung mga hipon, crab

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Good news, Iliganons! Ania na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors, ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ania na! Nagatanyag sila og cash og easy installment plans, nga dunay ubos nga down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts, plus mga freebies, sama sa Saga Helmet, Saga Jersey, Saga Keychain, ug Plate Number Holder. Plus, ang atong shop service adunay mga highly trained ng mga mekaniko. Anaan mo tang sa bag-o niining address sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop. Ug ang kuna ang imong Honda nga motor.
3: Basta motor sa Saga Tabay.
4: It's 12:08.
5: Get ready for the ultimate throwback. It's time to relive your wildest nights.
6: Like it was just last week.
7: Yeah, those were funky times.
5: With the Wild Boys and Joe Friday. Live from Retro Davao 95.5. The Saturday night Retro Party Mixes.
8: Retro Party Mixes.
5: Karong Sabado, alas 9 sa gabi. Maunga kung laay ang imong Sabado, dinika. Kay Basta Disco, Wild FM. Ala, pag-wild.
8: Wild.

0: matipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulo, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit! Go! Na! Dragon Fruit! Go!
2: Ang imong palalito na dinanimo angay pang problemahon kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap simhuang budget kay basin magkuwang maring. Tinanaangay pa nimong kabalak-an kay sa Golden Star General Merchandise and Supermarket na anadipto tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen utensils, towels, curtains, beauty product, accessories, school supplies, grocery items, ug uban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na, mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket. Market nahimutang sa Quezon Avenue, Iligan.
3: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
4: It's 12:37.

0: Mas qual a partir da minha sexualidade, né?
1: Dragon Fruit Gold! Gipak Kuskan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol at gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Aswaganda, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder! Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian! Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian! Ayaw pagpasaga para malikayan ang mga klasik-klasing sakit, para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon ragyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.

0: 4J Sports Activewear at Tita Ferris Building beside Guy Sanu Mall Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Activewear.
1: Clinical DTX 500. Suplemento ngahi mo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyadong kapagkaon. Updan sang exercise. Kag-hatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahi mo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyadong kapagkaon. Updan sang exercise. Kag-hatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat pag gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o

0: looking for the best private school in Iligan City with quality education?
1: St. Michael's College of Iligan Incorporated is the best for you.
2: Iskwilahan nga naa sa sentro sa syudad.
0: Iskwilahan nga klaro ang kaugmaon.
2: Ug iskwilahan nga dili basta-basta.
0: Offering complete education from kinder to graduate school.
2: Enroll na for as low as 1,000 down payment.
0: A Catholic school where your child's future is secure.
1: See you, future Michael.
3: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
4: Abi na kay bon ko sa kalam ko gid na ko nang kapulan pero na sila na sa kanya gani ko ito doctor ng rakyat na tanino tapos mo gid na nagayon ko
3: mao kana ang Yaki Herbal Capsule mas epektibo dapat subukan nyo.
5: It's 1:08. Time check is brought to you by Palawan Express.
6: May pagkakailangan? Palaparaan sa Palawan Express pero padala. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Luis Manzano po. Bakit pala?

0: Oceans going wild.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
0: Do you wanna be an agent of change? Be a Catalyst Reviewee now. The Catalyst Professional Tutorial and Review Center.
3: The Catalyst Pro Tutorial and Review Center.
0: Now accepts enrollees for our top quality licensure exam review on LED, Criminology, Civil Service, Apolco, Nursing, Social Worker, NMAT, Midwifery, IELTS, and NCLEX. With college entrance exam and elementary and high school tutorial. Be equipped with up-to-date board exam topics through live and fun lectures for as low as 500 pesos. 500 pesos. Hurry, grab this limited offer only at CPTRC. The Catalyst Pro Tutorial and Review Center. Enrollment is going on daily. Enroll as early as now and avail our early bird promo. Early bird promo. Plus a lot of freebies to enjoy. For more information, visit us in Pagadian, 3rd floor, NJS building in front of Mindanao Glass Salomino or top of Salon de Alfonso near BE Mall, Binigno, Aquino Street, Gatas District. In Marandi, 2nd floor, Magenta building in front of Honda Desmar, Marandin, Lala, Lanao del Norte, and Iligan. Room 320 of Abalos building, top of Main Jollibee, General Aguinaldo Street. The Catalyst Pro Tutorial and Review Center, where your future begins.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney yun ayaw akong kilid niya nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatin. Nakahantog karo lang. Minutin ako. Kahantog karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabay na
6: bista. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427, 0918-847-6427, o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
0: It's 1:24. Time Check is brought to you by Zed Panyawan Capsule and Zed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag Zed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang panyawan herb, garlic o banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Zed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hinimo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Uy, nangita ka og motor nga barato. Ligon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
9: KYD Motors Corporation.
8: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon.
9: Hero Brand Motorcycle Units.
8: Zoom 1Zen. Punk 160R o X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo o pang adlaw-adlaw masakay. Worried sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O pas-pas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawa sa 0994-641-9489 or 228-3355. Or check ang ilahang Facebook page, KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
10: Basta sa KYD Motors, kaya yan dito. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: nangita ka og hardware supplies. Homestar Hardware na.
1: Homestar Hardware.
0: Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SP Gold. All your construction needs. Hardware essentials. Di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Homestar. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111 o tawag sa landline 222-0995. Home Star Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Home Star Hardware.
2: It's 1:39. Time Check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Z Marketing.

0: Emotions going wild.
1: Wild FM.
2: Emotions going wild.
1: Wild FM.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asa-asa ko. At ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitang bata, na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyuni ka, kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo?
6: Ah, nag-crave kag tamis.
5: Don't worry.
6: Kay naa na gyud sa Iligan City.
5: Ang Berry Box.
6: Berry Box.
5: Moist.
6: Delicious.
5: Freshly baked.
6: Every day.
5: From dedication cakes.
6: Creme brulee cakes.
5: To cake in a cup.
6: We've got it all.
5: Available in strawberry.
6: Ube.
5: Yema.
6: Chocolate.
5: And coffee flavors.
6: Ang pinakalami nga cake
5: sa syudad.
6: Pang masang presyo.
5: Pang sosyal.
6: Ang lasa.
5: Bisitaha.
6: Sa ground floor.
5: Of Documento Building.
6: Barangay Saray.
5: Ibang Highway.
6: Iligan City.
5: Across City Hardware.
6: Check them on Facebook
5: or Instagram.
6: Berry Box Iligan City.
5: Or call
6: 0905-204-9242.
5: Berry Box.
6: Cause every slice
5: worth the smile.
7: Berry Box.

0: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag-Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updaon sa exercise. Kagatakan basante ng pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updaon sa exercise. Kagatakan basante ng pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: It's 1:56.

0: Emotions going wild. Wild
1: FM. Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good news. Sa ML year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
5: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
6: Available nationwide, pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026.

City, Crispy Fried Chicken Stores at Mulave Zamboanga del Sur at Bangsalan Bank, Dumingag Zamboanga del Sur Public Market, Palao Iligan City at Bangsalan Bank, FS Pahara Street, Pagadian City, Duol sa Hafalina Hospital, Ug Salazar Street, Barangay San Jose at Bang sa Aning Liampo House. OMG Crispy Fried Chicken. OMG sa pagkabarato. OMG sa pagkadako. OMG sa pagkalami.

0: antibiotic.
1: Natural.
0: Antifungal.
1: Natural.
0: Antiviral.
1: Natural.
0: Blood cleanser.
1: Dragon Fruit Plus Capsule. 12 pesos lang. Sigurungon ang kapiskay sa tibuok banay. Diba?
0: Natural. Dragon Fruit Plus.
1: Dragon Fruit Plus Organic Natural. Sa tibuok kaluigan. Mapalit sa mga butika. Tuol sa inyong tabi. Dragon Fruit Plus. Immune Booster. Kini. Dragon Fruit Plus. Cleanser o detoxifier. Dragon Fruit Plus. May anti-inflammatory properties. Dragon Fruit Plus. 6-in-1 o 650 mg kini. Dragon Fruit Plus. Food Supplement Capsule.
2: It's 2:24.
3: Time check is brought to you by OMG Lechon Manok and Micha. OMG Kapresko. OMG Kadako. OMG Kalami.
4: Dong, pagpalit na doog lechon manok, kato nga lang. Unya ka nang dili kayo mahal kay ang sobra. Ipalit pa na natog bugas para panihapon.
5: Okay, tay.
4: Jung, unsa man ang imong ipalit nga? Unsa man ika buog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
5: Unsa man taon katay na half ramen na didto kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo.
4: Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa ug lami pagyud. Maka OMG jud ka. Salamat sa OMG Lechon Manok.
6: Okay laki. Okay sarap.
7: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga malkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updown sa exercise. Kaghatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga malkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updown sa exercise. Kaghatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Pase lang yung mag-uto? Kulang na o suporta? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Iporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang pag-una-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na! For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: It's 2:28.

0: Downy Rock the Rub Bungo Bungo.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus previous formulation.
2: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilinsan ka. Tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung nangita ka og hardware supplies, Homestar Hardware na.
6: Homestar Hardware.
5: Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SP Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Homestar. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111. Tawag sa landline 222-0995. Homestar Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Homestar Hardware.

0: Saan mo? Mahuhuli tayo ng mga ibon.
1: Ayun, no? Dalawang ibon sa taas ng tore. Teradorin mo na.
2: Saglit! Akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
3: Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng boltahe na dumadali sa mga tore na yan. Bawal ding teradorin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
2: Naku! Ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGC.

nangitagaw motor nga barato, ligon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon. Hero Brand Motorcycle Units. Zoom 110, Punk 160R, o X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Worried sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulitit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito. It's 2:43.

0: Emotions going wild.
1: Wild FM.
2: Emotions going wild.
1: Wild FM.
3: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaan lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Are you looking for a faster internet? Something that won't hurt your pockets and a must-try experience only here in Iligan City. The fastest internet. Barato. Ug dili makamay. SCVI. Southern Cable Vision Incorporated. You can get up to 150 Mbps for as low as 2,999 for plan 150.
5: Plan 150.
4: 80 Mbps for 2,299 for plan 80.
5: Plan 80.
4: And 50 Mbps for as low as 1,499 for plan 50.
5: Plan 50.
4: Avail now. SCVI Fiber at Home. Free installation plans.
5: Free installation plans.
4: For inquiries, you can contact them at 223-057 or 221-4917 and 0926-625-6429 for DTI Fair Trade Permit Number R10-LDN0014 Series of 2022.
6: Sa mga nangita o herbal nga barato o epektibo, diha sa ato mga butika o parmasya makita ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang katumar. Ayaw gulatang ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong mga lugar.
7: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag daon sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon, obdan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag daon sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon, obdan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Gikapoy ka ba?
9: Mag-Aerovit Capsule na!
8: Stress ka ba?
9: Mag-Aerovit Capsule na!
8: Kulang ka ba sa tulog?
9: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
8: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
9: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
10: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: St. Peter's College proudly congratulates its new registered criminologists for passing the criminologist licensure examination given by the PRC last February 2026. Congratulations to the following registered criminologists. Registered criminologists: Abdul Basha Tangkua Lantud, Charles Buyunas Lariba, Diana Rose de Masilio Mabasa, Gafor Pundugar Makala, Johairi Rindon Makot, Jawad H. Aziz Mamindal, John Lloyd Impasis Mansueto, Arnick Paculba Mejos, Archie Enriquez Michon, Abdul Basit Mauna Muna Ali, Alvin Galvo Nelmeda Jr., Jimboy Pabonita Pacania, and Joshua Pahayahay Pacho. Congratulations from the SPC Management, faculty and staff, students and alumni. SPC St. Peter's College, committed to excellence.
12: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga bitamin ug minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
13: It's 2:57. Time Check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas?
2: Dragon
1: Fruit Plus
2: Herbal Capsule,
1: 650 mg.
2: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala.
1: Dragon Fruit Plus
2: Herbal Capsule.
1: Sinimoy sagad ngayong dan sa pag-ubos sa imong immune system.
2: No worry about it.
1: Kay aniya na,
2: ang maski pa kusgan
1: o maski pa barato.
2: Dragon
1: Fruit Plus
2: Herbal Capsule.
1: Abonda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property.
2: Puno usab sa dietary fiber.
1: Kompleto sa vitamina
2: o mga minerales.
1: Mopalikon sa lawas o resistensya.
2: Dragon
1: Fruit Plus.
2: Pag 12 pesos lamang,
1: mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar.
3: It's 3:24. Time check is brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisita sila sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Also brought to you by SED Banyawan Capsule.

0: ng motor nga barato, ligon o kasaligan? Ani na sa KYD Motors Corporation Iligan.
1: KYD Motors Corporation.
0: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon.
1: Hero Brand Motorcycle Units.
0: Zoom 110, Punk 160R, o X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Worried sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa.

Masyadong kapagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyadong kapagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Ayun na siya. Kinsa may mga nagmahay diha, be? Nasa huli talaga ang pagsisisi. Kaya naman, kung meron kang mga desisyon sa buhay, kailangan mo nga i-think twice, i-overthink, at i-overthink talaga. Kaya diha mo na mabantayan no, kung sakto bagid na imuhang desisyon. Ay, nako. Hello there, Walder Babes. I check your time right now. It's 3:32. Alas 3:32 na sa hapon. And maayong hapon kaninyong tanan. Nandito po kayo, nakikinig sa programang Sayaw-Sayaw, Lingaw-Lingaw. Kauban ninyo ang kadate karong hapon. It's me, Maha Ruth. Bahala gating ulan. Unta, nakasayaw-sayaw, nakahilak-hilak na mo diha sa mga kanta. No, nga ka ng lami, kaayo, ikapi karong panahuna, kay lagi ulan-ulan, o dili lang siguro kape, no? Murag naapoy, kuhit-kuhit, ginagmay. Ano ba yan? No, ang sarap ng weather ngayon, paresan o kape, paresan pagyud nimo. Paris jud siya. Well, hello, di ay maayong afternoon sa ato ang mga wild babies nga nag-tune in karon. O, nga nung mukatawa man. Anyway, hello and a happy wild, di ba? Happy wild pagyod. Wild afternoon to one of our listeners right now nga, of ko. Naminaw siya karon. Oo, kanado siya panahon nga mamina. Hello there to Princess. Kinsa ni siya ma-princess? Princess ni siya sa ilahang balay. Kaya wala siya ilaing buhaton kundi maghigda. No, kundi maminaw sa Wild FM. O, nado siya sa Buroon karon. Hello po di ay sa itong mga wild listeners nga tune in diya sa may Buroon. O, di ba, layo kaayo ang Buroon, pero nakapaminaw gihapon. Of course, kay kanis siya, kay naaday ni siya sa naminaw sa online. And speaking of online, Wild Babies, no, you can listen to us online. Dili lang kay sa radyo. Kay ang uban siguro diha, walay mga radyo. But still, you can listen to us anytime, anywhere. So you can download sa inyuhang Apple Store. Or diha baka ha, sa inyuhang Play Store if you are an Android. Nabali, no? If you are a Android user, you can download UMBN Radio. AM/FM/PH Radio App, Simple Radio, or Radio PH. And if you are an iOS user like me, ask kayo nga part-time. So you can download Radio Philippines. Kaya mo po na siya kung ang ginagamit, Wild Babies. It's 3:34 right now. Alas 3:34. And well, of course, dili lang kayo mga taga-Buroon ako i-shout out, no? Okay, if you're listening right now and gusto mo magpa-shoutout, dili mag-uul. You can text your shoutout dili sa ito official text line. Oh, dili mag-uul ha. Okay, you can text us at 0997-986-9419. Once again, 0997-986-9419. And if ever, well, babies, no, wala mo'y mga load. Haluoy ninyo, oy, wala nagay text made. Wala pag-i load. You can send your shoutouts at tuang official Facebook account. Nga for shoutouts and text messages or mga chat. You can message us at wildfm.... ano na dot mo na, space Iligan, okay? Wild FM space Iligan. 3:35 is our time right now, Wild Babies. Alas 3:35, and you will be with me until 6 in the evening. So, wala ka, kahit na hindi nyo ako gusto, pilitin natin yung gustuhin, okay? Ubanitawan ko ninyo ka ako ra isa diri sa studio. Umay na lang no, na ay mo kauban sa ako, kay makuratan tanga na ali manguhit diri galit. Uy, ayaw jud tawon. 3:36 Wild Babies, and once again, enjoy lang ang mga guwapong music sa Wild, because I have prepared many. Wow. Nga makaingon yung kag maka-wild. Hala pag-wild.
Okay, well, the baby station lang sa programang Sayaw Sayaw Lingaw Lingaw, only here on your number one radio station in Iligan City. That's 103.1 Wild FM. And the beat goes on. Clock.

0: Хочу там мюзик салайну.
1: А укью!
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na akong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
3: Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap. Tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. And awa, nanay mga samad-samad. Unsa man ni mo pagkakitaw uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Salamat kayo, Bayo Region, nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon e, ap-ap, katol-katol, ug fungi, ma-Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ang imong palalito na dinani mo angay pang problemahon. Kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap simhuang budget kay basin magkuwang maring. Tinanaangay pa nimong kabalakan. Kay sa Golden Star, General Merchandise and Supermarket na anadipto tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen utensils, towels, curtains, beauty product, accessories, school supplies, grocery items, ug uban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na! Mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket. Nahimutang sa Quezon Avenue, Iligan.
5: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
6: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpanayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga, daghan ra ba tag-ana? Ya, mahal na ra ba ang lechon manok karon?
10: Aso, Sterling, pwede ka nahibaw nga naanay lechon manok karon nga gipadag ko og mas gipalami ang timpla?
9: Uy, mauba, darling? Unsa man na?
10: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok. Nagrebrand na sila. Gipadag ko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
9: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na! Magpalit na ta dito sa OMG Lechon Manok. OMG sa sarap, OMG

0: Sir, Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
1: Idagan ako sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa acid panyawan plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
0: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
2: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon obdan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon obdan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: This portion is brought to you by GDTOX Plus Herbal Capsule. Ang toxins mudaon sa functions sa blood cells nga maoy tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaon sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang maayong panglawas inong matag adlaw og GDTOX Plus Herbal Capsule. Sul ang pina kakusog.
4: It's 3:50.

Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Alas 4:01 na sa hapon. It's 4:01 in the afternoon and you're still here listening sa programang Sayaw Sayaw Lingaw Lingaw. Kaubanin niyo hang kadate karong hapuna. It's me, Maher Ruth. Uy, makabanyo kita aniwala sa oras. Kay bugnaw kaayo diri sa studio wa pagyud ko'y jacket. Damerasi, nga ano wa gadala. Alangan kay gasaligman nga init ang lawas mo nang wala na lang jud gadala og jacket. Dili lagi magsalig ha, awaron. Anyway, Wild of Babies, no? That song was brought to you by Downy. Downy Rock the Rub Bongo Bongo. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan, Wild Babies, no? Shout out to our Wild of Babies nga nag-tune in karong mga orasa. Maayong pagpaminaw especially to our text sender 471. To our text sender 471. Hello there, DJ. Oh, may hapon po. Avid listener from Palao, it's me, Precious. My Precious. Precious Pugano, mahal jud ni siya ba? Salamat kayo sa pag-tune in diya sa may Palao. At mga Wild of Babies nga nag-tune in diya sa may Palao. Hello there po. Maayong pagpaminaw. And diya po sa may Del Carmen, diya sa may Akumak, diya sa Barangay Tipano. Nga, kanunay nga gabuto-buto gid ang Wild FM diha. Unta po karong nga mga orasa, no? Nga dili lang buntag. Kanunay gali. Dapat pirmi ha. Kanunay pirmi. Mojo na parihara. And hello, the eyes to ang mga online listeners out there. Gonna tune in karun sa Wild. Good morning, good afternoon, or good evening ba ninyo diha. Especially to Sir Prevido that is always tuning in to Wild FM. Thank you so much po, sir. 4:03 is our time right now. Alas 4:03 sa hapon. And sa kanang mga walay lingaw diha, o ubani ko ninyo. Sa mga gusto pa nga magpa-shout out dira karon nga mga orasa, ay kay siguro no ang uban kinangatulog, kilamig lagi kaayo ang panahon karon. But of course, if you are listening, if you want some shout out or kanabay na abay nag-birthday karon no, kay bahala pag sa bani diri oy. Bahala pa inaning panahon, padayon lang gihapon ang selebrasyon. Kay once a year ba ang birthday. So sige, ato anang mas palingawo, labi nagnamina mo sa guwapo nga music so Wild. Well, nagkaon-kaon diha og tapioca. May pamudiha ay panghatag bi. You can send your text message here, Wild Babies, at 0997-986-9419. At dahil dyan, meron pong ng text sa atin ngayon. I'm so excited. Ay, of course, ako ang Prince Charming na nag-tune in karon o. Hello, Sir Ivan Bores. Permigin siya nag-tune in. And Mama Diyos nun, yung taan ni Samot, kay pinag-Godfrey, yun nga iyang pangalan, no? Hello, sir. Salamat sa pag-tune in. Kusog daw gihapon ang signal sa Wild FM. Bahala nag-gaulan. Oh, well, of course. Nabarin la number one yung radio station nga hinay ang signal. Sa daw be, kay pagko si Onto Moron. O diha sa may kausuwagan. Uy, grabe, layo lagi kayo ang kausuwagan diri. Pero sus, gabuto-buto gitawan ng Wild at Toad. Daghang salamat po. And of course, ato ang mga Wild Babies nga naminaw diha nga dapit sa kausuwagan. Salamat sa pag-tune in. 4:05 is our time right now, Wild Babies. Alas 4:05 na sa hapon. And ubanig hapon ko ninyo only here on 103.1 Wild FM. Alang sa programang Sayaw Sayaw Lingaw Lingaw. Kaubanin nyo ang kadate karong hapuna. It's me, Maher Ruth. And enjoy lang ang mga guwapong music sa Wild mga Bayal Babies. And the beat goes on.

0: This portion is brought to you by She Detox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients. Nga mopaligon sa mga vital organ. Aprobado sa FDA with registration number FR80715. Wagtanga ang mga toxin sa imong lawas. Nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og She Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: It's 4:17.
2: Get ready for the ultimate throwback. It's time to relive your wildest nights. Like it was just last week.
3: Yeah, those were funky times.
2: With the Wild Boys and Joe Friday. Live from Retro Davao 95.5. The Saturday night Retro Party Mixes.
4: Retro Party Mixes.
2: Karong Sabado, alas 9 sa gabi. Maunga kung laay ang imong Sabado, dinika. Kay Basta Disco, Wild FM. Ala, pag-wild.
4: Wild.

0: Mundo.
1: Mas qual foi o dia da minha sexualidade, não?
2: Augúrio!
3: Pre, kas lang na ko sa imong naong. Niya ito mo ng buwan, nakita di ka luspad o nangupong ay mong itsura.
0: Tungod mo sa problema na ko sa kidney, pre. Kundi ba tungod ani?
3: Wala ko karun. Ha?

0: Incorporated. Mapalit sa inyong masuking butika.
1: It's 4:25.
2: Time check is brought to you by St. Michael's College, Biligan Incorporated. Enrollment is now going on Monday to Friday, 8:30 to 11:30 a.m. and 1:30 to 3:30 p.m. Saturdays, 8:30 to 11:30 a.m. Be a Michaelite. Enroll now.
3: Looking for the best private school in Iligan City with quality education?
4: St. Michael's College of Biligan Incorporated is the best for you.
5: Eskwelahan nga naa sa sentro sa syudad.
6: Eskwelahan nga klaro ang kaugmaon.
5: Eskwelahan nga dili basta-basta.
7: Offering complete education from kinder to graduate school.
5: Enroll na for as low as 1,000 down payment.
7: A Catholic school where your child's future is secure.
8: See you future Michaelite.
9: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Ania na, gipaila-ila ang pinakabago nga herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix nga dunay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.
10: Hi! Ako si Krisha Buena, usa ka virtual assistant ug model. Being a working mom is not easy, especially having a special child kay ga-require sab sila og special care. Pero, nakaya na ko. Well, thanks to MXD Capsule na verified with alpha, beta o gamma nutrients, kauban ang pag-exercise o proper diet. MX3 helps me accomplish my daily activities. MX3, diri ko believe!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
13: May buhay sa makabuhay.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Stay Wild with Wild FM 103.1. Alas 4.32 na Wild Babes. It's 4.32 in the afternoon. And kayo pa rin ay nakikinig dito sa 103.1 Wild FM. Alang sa programang Sayaw Sayaw Lingaw Lingaw. Kaubanin niyo ang kadate karong hapuna. It's me, Maharu. Eh, maayong pagpaminaw no sa mga Wild Babies nga nagsakay og bus. O, dabi na, dyan nakapanahon na gyud og, dyan nakapanahon nga mo text gyud oy. I appreciate it a lot. To our text sender 0089. Maayong hapon, idol. Shout out ko sa bus 1007 sa Rodeco nga sigig paminaw nimo. Wala man mo choice ka, mo may gi tune in sa inyuhang driver, so tanan na gyud yung pasahiro diha, kailangan gyud pud maminaw. Ayaw ka bala ka kay worth it man inyuhang pagpaminaw karon. Well, dagang salamat kaayo sa inyuhang pagpaminaw diha, no? And ba pa man nga gaulan-ulan gyud, so siguro lapok-lapok gyud na ang tumbanan diha sa inyuhang bus, so please lang, no, kailangan gyud atrapuhan. O sa mga makahiga yun, diha nga mo trapo, kamo na lang, kaya nag-drive pa ang driver. O ang konduktora po, sige te, panglimpyo na lang po diha daan. Yes, standing ovation, pagin mo diha, nalisod ka ayo, ayaw na lang. Eh, mahago niya mo. Anyway, well, the babies, it's 4.33, alas 4.33, and maayong pagpaminaw po sa Itok family. Nga nag-tune in, always magini sila nga ga-tune in sa Wild. Dagang salamat po. Diha sa ilahang karinderya, diha nga malami anting mga pagkaerns. And to our Wild babies, no, nga nag-tune in karon sa ilahang mga panimalay while nag-guan ba, nag-chika-chika ba sila diha while naminaw sa Wild FM. Dagang salamat sa pagpaminaw. O, dili lang kay ta sa bus, ha? Dito po ta sa jeep. Bas hindi ay na busy ang driver, dili maka-text. So, kinsa may naipasahiro diha nga maka-shout out. Sige, go. Dapat mangutana gyud mo sa inyong driver, ha, kung unsay ngalan para matingala siya na ini shout out. Ay nako, laban lang gyud ta mga Wild Babies, no. Alas 4.34 na Wild Babies, anang uban diha kay nagkaon-kaon og unsa ba inyong mga gipangkaon diha panghatag mo. Unta gyud ang inyong gikaon diha kay mga healthy. Mga healthy nga dili taas og cholesterol. Kaya sus pagka ang chicharon, dinapagay suka, ay pagkalami gyud, no. Pero of course, Wild Babies, everything will be in a moderation. Kailangan mo kaon, sakto-sakto lang, dili sobra, o kung kulang, mas maayo gyud pud gagamay lang, no. O mas maayo man at Wild Babies nga maglikay na lang yung taon ta. Pero of course, kay tao rabi agihapon ta, lami ibay dyan ikaon-kaon og bisag-un siya. O ayaw na lang po to, apila na lang po to ang kauno ni... Ay! Yan ay kagabiin, no? Yung bugnaw-bugnaw raba karon, apila na lang po to. Dili magyud na malikayan, Wild Babies. Binaga-crave yud ka, gusto yud ka mukaon, nga kanang hago kay kagikan sa imuhang trabahoan. Muna, Wild Babies, basta magkaon mo, naputay supplement ana nga makapatabang sa inyuhang dili mo grabe ang inyuhang cholesterol. So, walay pang dapig-dapig, Wild Babies. Ang DTX 500 mo'y makapatabang sa inyuha. Nga moubos ang inyuhang cholesterol. Kaya ang cholesterol, magod, Wild Babies, bunga na po na siya sa toxin sa inyuhang lawas. Ang DTX 500, makatabang na siya nga pagtunaw sa bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Saon man na siya nga taas, pagkaayo kag pangandoy sa imuhang pamilya, mga Wild Babies, or dili lang kay ni siya sa imuhang pamilya or sa imuhang future nga lovey-dovey. Para mas mutaas ang kinabuhi, no? Tabangan ta mo, Wild Babies. Likayi ang traidor o makamatay nga stroke o heart attack mo na mag-DTX 500 matag-adlaw. Kaysa DTX 500, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa, Walda Babes, mapalitin nyo ang DTX dool sa inyo, sa mga butika dool sa inyo, ha? O dili ba kahadari sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated. Sa mga nagtumar na or sa kanang mga first time nga mutumar sa DTX 500, ayaw mo kaguol kay pwede kaayo mo mag-ask o questions sa ilang official text line para lang pod manigurado mo. Oh, you can text them at 0925-501-5065. Once again, 0925-501-5065. Munang mag-DTX 500 na ka. 4:37 is our time, World Babes. Alas 4:37 sa hapon. And tawon ang panahon, uy, bugnaw gihapon kaayo. Well, of course, dili mo na siya hadlang, World Babes. Basta mag-enjoy lang yun ka sa mga guwapong music sa Wild FM. Ubanig gihapon ko ninyo, World Babes, alang sa programang Sayaw Sayaw Lingaw Lingaw. Kaubanin nyo ang kadate karong hapuna. It's me, Maha Ruth. Stay tuned only here on 103.1 Wild FM.
1: This song is brought to you by Downy. Downy Rock. The Rob.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy. Even better na.
0: Versus previous formulation.
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga boutique.

0: Magalang, pundasyon ng mabuting tao. Tinuturuan natin ang mga kabataan na igalang ang mga nakakatanda.
1: Ano pa, Lola?
0: Ang paggamit ng po at opo, nagpapakita ng respeto at pagmamahal. Ayon sa Ephesians 6:1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Magalang, ikaw ang M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by M-Extra Coffee and Tea.
2: Sa tambal nga barato,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga bag-o,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga kompleto,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa paspas nga serbisyo,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa duulang maagtuan,
3: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato sa una pa, hantod karon.
4: Palit kanunay sa maski pa barato. Osbon ko, palit kanunay sa maski pa barato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika, wa nay lain pa. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams pang antay bukol-bukol, buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mo kinang pinakamaayo nga herbal nga kapsula nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay, adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams, epektibo, barato, garantisado.
5: Uy, nangita ka og motor nga barato, likon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
6: KYD Motors Corporation.
5: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon.
6: Hero Brand Motorcycle Units.
5: Zoom 110, Punk 160R, og X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, og pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pa gyud ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
7: It's 4:56.

That's right, baby. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Alas 5 na ginawal din, baby, sa kapunan. It's 5:01 in the afternoon. At kayo pa rin ay nakikinig dito sa 103.1 Wild FM. Alang sa programang Sayaw Sayaw, Lingaw Lingaw. Kaubanin niyo ang kadate karong hapuna. It's me, Maru. Ano ka po, ana, no? Kabisado na daw niya tanan. Kanang kabalo na siya, kung unsa kay oras mo kaon, kabalo siya, unsa yung oras imong out sa imong trabaho. Ang tingala na lang ka nga nagtagad na siya sa gawas, lahi iya ang gidala. Mukulbaan, mapuntaan na oy. Atong bulak nga mutindog iyang dala. Terte, gid po doy. No, kana, well, babies, no, ma-appreciate kina na itong mga tao nga kanang alam na nila kung anong gagawin kay if ever mo naa kay mga episodes imuhang adlaw. Episode nga kalit lang ka nga mairok ba? Ay, kalit lang ka nga ka ng mabad mood. Kalit lang ka, ano nga yun sa Tagalog or sa Filipino yung parang matoyo, ha? Totoyo ka. Oo, lalong-lalo na sa mga babae. Diba? Tapos alam na nila kung ano yung makakabuti sa'yo or magpapabuti sa'yo, ha? O tagaan din kag ice cream. O tagaan din kag ng mga pagkaon nga gusto nimo. O diba? Kamu po no, ang uban pong babae kay murag mag-anad po, mag-abusar. Kay palangga kay sila sa ilahang lovey-dovey diyo ng mga laoy, may pakadiha ay. No, dili mag-abusar ha, pero of course, nabiyag yung mga lalaki or mga tao nga bahala kung sa ka-abusar, go lang ng go pa rin. Kasi nga, mahal nila ang tao eh. Sana, ganun din kayo, no? No, kaso sa mga tao nga naanainana sa ilahang mga kinabuhi, oh, huwag mo na yung pakawalan pa. Kung pwede, hiktan yun ninyo. Ay, nakakanang hatagan ka o mga pagkaon nga ganahan, kaayo nimo. Please lang, please, karoon na. Ay, kanang mga gi-crave nga kanang kabalo na sila nga basta inani na ka labi na ta mga babae nga it's the time of the month tapos kabalo na sila unsa ihatag sa inyo ha. Oh, plus points talaga. Oh, well, babies, no, lalong-lalo na ang yung crave mo ay yung pagkain sa the one and only Hey's Riz Kitchen. Ang sarap naman. Pwede mag-crave ani pirmi. Dindalaan din ka pirmi. Ina din ka surprise. Kasi nga mahal kita eh. At deserve mo to. That's right, well, babies, no? Sa mga gusto din mo tulaw. O mutilaw o Hey's Riz Kitchen. Kay trip lang nila nga mutilaw. Kay para po, unsagid ka ni ang Hey's Riz. No, nga pirmi magyuni nila eh. Chika sa radyo. That's why, be curious. Kaya naman mag-order na kayo. If meron kayo mga special occasions, well, babies na paparating, o kahit na mga ginagmay lang akaon sa inyo ang panimalay, mga house blessing, buniyag bakaha, or kanang naamoy adtuan sa imuhang mga friends, sa imuhang family, mag-outing ba mo, always consider Hey's Riz Kitchen. Don't forget, well, babies, you can place your orders at least 2 days ahead para ma-prepare nila ang inyuhang mga gusto nga ipaluto or i-order. And they have many options. Sa mode of payment, maybe bank transfer, GCash, PayMaya, or cash on delivery. Kaya naman to know more about their menu and services while babies, you can visit their official Facebook page at Hey's Riz Kitchen or you can contact them at 227-3040. Again, 227-3040 or you can text them or even call them at 0917-321-1946. Again, 0917-321-1946. And if ever, well, babies, no, makahiga yun mo, nga maglakaw-lakaw mo, or kanang gusto lang yun mo nga mo add to sa ilahang booking office, or you can add to there, char con yo yard. Ang ilahang booking office, well, babies, is located at General Aguinaldo Street Extension, Palao, after na siya sa Villa Tuna beside WeFit Gym.
Don't forget, well, babies, that's Hayes Rose Kitchen. Kaya naman, order now.

0: Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
1: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
2: Bakit naman?
1: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
0: Naku! Nakakatakot naman yun!
2: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
1: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCP.
4: It's 5:14.
5: Time check is brought to you by Downy. Downy rock the rub. Bango bango.
6: Magaginig ka nan! Kung ang inyong anak dalira makalimot o gisod makafocus sa klase, paasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira. Brain supplement para sa mga bata aron abdik ang

0: kalimot ipatumar. Ang Memo Smart sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Good news, Iliganons! Ania na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors, ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ania na! Nagatanyag sila og cash og easy installment plans, nga dunay ubos nga down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts, plus mga freebies, sama sa Saga Helmet, Saga Jersey, Saga Keychain, og plate number holder. Plus, ang atong shop service, adunay mga highly trained ka mga mekaniko. Anaanin mo tang sa bag-uniining address, sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop. Ug ang kuna ang imong Honda nga motor.
2: Basta motor sa Saga Tabay.
3: It's 5:54. Time Check is brought to you by M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
3: This portion is brought to you by GD Talks Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag danga ang mga toxin sa imong lawas na mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Why?

0: FM. Let's go put you the music so wild, no?
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy, nangita ka og motor nga barato, likod og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
5: KYD Motors Corporation.
4: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon.
5: Hero Brand Motorcycle Units.
4: Zoom 110, Punk 160R, og X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, og pang adlaw-adlaw masakay. Sa budget, ayaw ka pala ka. Kahit dali sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, likon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354 or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
6: Malasakit, likas sa puso ng Pilipino. Sangiti o luha, handang magbigay ng aruga sa oras ng pangangailangan. Nagbibigay ng lunas, nagtatanim ng pag-asa at pagmamahal. Maging mahabagin kayo sa isa't isa at magpatawad tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Ephesians 4:32. Malasakit, ikaw ay an extraordinary Pinoy, brought to you by

0: Mga pineta!
1: Ania na ang kape na makaayo sa lawa. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and Dant Dairy Creamer. Sa mga gibawala ng inubog kape, makainom na yun mo.
2: Ay, kalame siya kape oy.
1: Mga pinata! And Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa

Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Talaga, promise ha? I swear it to you. Promise na gyud nga ikaw ra gyud tawon ang para sa ako og ikaw ra gyud tawon ako ang kanunay nga pilion. Ibibigay ko sa iyo ang lahat para mapaksa akin ka. Promise yan. Sige rag promise. Oy, promise. Pero wala jud tawon buhata. Okay, sa mga mga tawo nga may rag jud tawon sa storya pero wala sa buhat. Ato ana siyang panganlan bi. Kay kung panganlan kay basi maabtan patag ugma dere. Yeah, well, the babies, no, kung inyo mugawas na galing na sa inyuhang ba, kailangan yun na ninyo buhaton. Be true to your words. Dahil pagkahuman kay istorya-storya kag mga inana o niya, of course, kanang tao nga imuhang gistoryahan, dili biag yun malikayan nga muasa yun po tawon. Kaluoy po. Nga mo, ayun ka, ikaw ra yun tawon. O, tingala na lang ta, nga duhari sila. O, dili lang kay duha, gituluhan pag yun. May pugka, no? Ay, nako, it's 5:32 in the clock, Wild Babies. Alas 5:32 at nandito pa rin kayo together with me alang sa programang Sayaw-Sayaw, Lingaw-Lingaw. Kauban ko ninyo, of course, Maharuth lang po naman. Hapon, 30 minutes na lang yun dayon, Wild Babies. Ay magpapaalam na po si Maharuth. Kung ano mo katawa man. Bitaw o dali, ragid kaayo ang oras, Wild Babies, no? At makakasama nyo naman ako on Monday. Anong gababay naman ko? Wala lang. Mas maayo man naman ang hidaan kaysa mawalag kalit, di ba? Sige daw, babe. Panganla nato na ng mga tao. Ay, paita yung tawon, oy. Anyway, Wild Babies, no? Sa itong mga Wild Babies nga na ay plano nga muadto og syudad. O gaulan pag yung tawon dere. Pero of course, okay ra na siya kung naamoy car. Pero kung mag-jeep mo, siguro mag-sapatos mo nga ka na inyo abitong puston o plastic. Pusta ninyo plastic para kung maabot mo sa inyuhang aduan kay shining, shimmering yapon ninyong sapatos. Sige na lang, good oy, kung na ay makakita sa inyuhang magsakay o jeep nga giputos o plastic inyuhang tiil para lang po limpyo pag-abot, diba? Asa naman ang ulaw? Hindi mo na siya ulaw. Kung ano siya, pag makita yun nato nga, palangga yung tao ninyo ang inyuhang sapatos. Labi nagputi, agay kalami. Kirtig yun. Unya, pagkahuman, may kaimuhang putos sa imuhang sapatos. Unya, pag tang-tang ni mo na to sa imuhang tuan, igo rada yung tumban. Ay sus, kalami yung tumban. Ayaw tawon mo ana ha. Sige pa, tumbi pa ninyo. Mawala na niiyahang kawaw sa iyang sapatos. Guy, ulan-ulan mga good Wild Babies. Dili gyud tawon ang malikayan nga kabluma mo nga makuan ninyong sapatos. Mahugaw. Dili lang. Okay ra na mahugaw ang sapatos basta dili lang ang batasan. Ilugar ha. Anyway, well, the babies, alas 5:34 sa hapon. And sa mga naay birthday karon, happy birthday diha kaninyo. Yeah, mag-celebrate sila karong dinner time. Wow, oy, happy birthday diha. Sa itong mga Wild Babies nga nag-tune in karon via online, maayong pagpaminaw ninyo diha. And salamat po sa walang sawang pagsuporta. 5:34 Wild Babies and stay tuned lagi hapon mo ha. Kay napagintawon tay gi-prepare dere nga mga guwapo na music. And that's it, Wild Babies. Once again, this is Maharuth, ang inyuhang date karong hapuna. Alang sa programang Sayaw-Sayaw, Lingaw-Lingaw. Only here on 103.1 Wild FM. And the beat goes on.

0: That song was brought to you by Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o Paragis Bilabila with Sodium Ascorbate. Kaysa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
1: Mas ko pa siya ng music sa wild, no?
2: Awug yun!
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog-at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Dalawa lang yan, pag-asa o pangamba. Suriin ang iyong sarili. Tunay nga bang handa ka na sa pagdating ni Jesus? Kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo. Lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap niyo ang bagong kalakasan.
7: Acts 3 verses 19 to 20. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug sigurado. Radong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
12: St. Peter's College proudly congratulates its new registered criminologists for passing the criminologist licensure examination given by the PRC last February 2026. Congratulations to the following registered criminologists. Registered criminologists: Joel Largo Abriol Jr., Davy Kuot Abuton, Sean Michael Pauline Ajas, Sunny Boy Molarte Alistante Jr., Bin Laden Baloa Asi, Hamdani Kundayu Bakarat, Mohammad Akim Limpao Baguan, Abdulrahman Magumnang Bayaw, Rochelle Aima Ismarkahanap, Alnor Ganda Kali, Alsamin Duka Kamid, Mary Joy Tinggang Canes, and Eddie Manlupig Ganiete. Congratulations from the SPC Management, faculty and staff, students and alumni. SPC St. Peter's College, committed to excellence.

0: Das Koppeltier der Mystics Wild, ne?
1: Auch Ugyun! Wild
2: It's 5:51. Time check is brought to you by Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun, lawas bas Kugun. A quality product of Zed Marketing.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang Kugun. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit ko. Kugun Region, Dilfin, Itis, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
3: Said Kugun Herbal Capsule, Basta Kugun, Lawas Bas Kugun.
5: Hi, I'm Trixen Bumatay, 27 years old. In my life, I faced a lot of challenges. I am a working student since senior high until I finished my college. Napagtagumpayan ko lahat ng yun with the help of God. Malaking tulong din sa akin ang MX3 Capsule kasama ang tamang pagkain at ehersisyo. MX3 inspires me to be excellent sa lahat ng mga ginagawa ko. Now, isa na akong Philippine Air Force enlisted personnel. I'm Trixian Gumatay sa MX3. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang tapikas adunay diabetes.
8: Dagan ako siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong lang palit gigo ko sa Zed Panyawan Plus Capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
7: Tinuod nga epektibo,

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Stiff neck na sad siguro ko.
2: Uy, ikan mangu ko sa gym kahapon.
1: Pag uli, basa pagid ko kulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako ipasulay yung gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha?
2: Dili oy.
1: Unsa man ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil. Para siguradong maayo ang resulta.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain, o strain.
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas ng mutang-tang sa panduhot o sakit-sakit sa imong lawas. Pablay sa mga butika sa inyong lugar. Whoa!

That's right, be there. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. O, dili palabi o lambing ha, labi na gulay label. O, kanang lambing, mas lami yun siguro ang lambing, no? Labi na gulay label, kaya di harag yun taman. Siguro, sa umpisa lang yan makilig. Pero as time goes by, malibog na dayon ka anak kay, unsa mo to yung gibuhat sa akwa, uy, nakato siya signs and symptoms. Yung mga signs and symptoms nga, unsa man, ganahan siya sa ako, or dili. No, mixed signals, kumbaga, mga wild babies, no? Ay, pagka-sweet niya, ginhatod ka niya, labi na katong mga panahon nga mahal ka, ayo ang gas. O, naladay mga meme sa Facebook nga, kung mahal ka, ihahatid ka, kahit na mahal ang gas. Niya pagkahuman kini tuo mapudayon ka ato kay gihatod ka e bahalag mahal ang gas di what na na fall na dayon makara pong lambing nga ni kauna ka ulisod po ni kaon umingon og wala pa man ko ni kaon pero grabe din kaayong hab-hab. Ang lambing naman talaga pag or ang sarap naman siguro sa feeling if situationship lang. Yung feeling na basta kay happy me. Ay! Maba? Nadiin ana, no? Ay! Ayaw mong settle, ana, wild babies, ha? Because you deserve better. You deserve only the best. Pero ikaw, narapod na sa imuha. Kung gusto kang kilig-kilig lang, oh, yan din ang para sa'yo. Anyway, it's 6:01, alas 6:01 na gyud sa gabi, wild babies. Gabi na gyud tawon, humana ng hapon. At then by that thought, wild babies, magpapaalam na po ang programang Sayaw-sayaw, Lingaw-lingaw. Kauban ninyohang DJ at magpapaalam na rin. Maharuth po ang inyong kadate ngayong gabi na naman. Kasi tapos na sa hapon eh. Edi, gabi na naman, I got you. Sabado rabaron, basta namin mga plano ba? You can chat me. Open for invites po tayo mga wild babies. Baka naman. Oo, akong bahala sa iyo ngayong gabi. Hoy! Ano ba? Tama na! Oh, tama na gyud kay overtime na. Anyway, wild babies, you can hear me again on Monday. Oh, sa Lunes na po. Sa Lunes na din, ha? Sa Lunes na po tayo mag-uban-uban ninyo, wild babies. We'll be together 8 to 11. Alas 11. Antod, alas 11 lagi. 8 in the morning until 11 in the morning, wild babies. Alang sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Okay, buntag mo na siya. Mag-date na punta, taga-buntag. O, ana lang guna, uy, puli-puli lang ba? Kahangag po, uy, buntag, na ika-date hapon, na ika-date gabi, eh. Mas labaw, danghang ka-date. Ay, o, ako ra po na siya, ha? Abot lang po ninyo. Anyway, well, baby, sa 6:03, alas 6:03 na po. And tune in lang gihapon mo kay daghan kaayo tag music, ani guwapo nga music. Even though wala na DJ, still, of course, mas guwapo gid ang music sa Wild. Enjoy lang ato ang Saturday night retro party mix that is prepared by one of our DJs. Kaya naman, stay tuned lang, wild babies. And once again, daghang salamat sa pag-tune in until now. Oo, ngayong oras po. Thank you so much. Daghang salamat yun. Mahurot yun ato ang pasalamat, ani. Kaya we are really grateful for you. 6:04 mga wild babies. Once again, this is Maharuth. All here on 103.1 Wild FM. And of course, happy Saturday kanyong tanan and mag-ampe.

0: Ascultă ce de Mystic So Wild, nu?
1: Augiu!
2: It's 6:08. Time check is brought to you by Zed Banyawan Capsule and Zed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Banyawan Plus. Siya naulian.
4: Kahit nagyo sa ayo akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o banyawan. Ipalit dahil yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala. Ang magpag-ibatian niya, kahantog ka rin ang minti na koko. Kahantog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa koko ng panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa'y sinta na kapin. Sabay na bis ka.
5: Blessed day, everyone. Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major, major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Dong, pagpalit na doog litsyon manok, katong nga lang. Unya ka nang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natog bugas para panihapon.
8: Okay, tay.
7: Dong, unsa man ang imong gipalit nga? Unsa man ni kabuog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
8: Unsa man taon katay na half ramen na? Dito kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo.
7: Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa ug lami pagyud. Maka OMG jud ka. Salamat sa

0: Apa je dah musik sewaiznya?
1: Au yun.
2: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gikapoy ka ba?
5: Mag Aerovit Capsule na!
4: Stress ka ba?
5: Mag Aerovit Capsule na!
4: Kulang ka ba sa tulog?
5: Mag Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
4: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao.
5: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
6: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hello, beautiful people! Ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit pa natagal loob ko sa MX3? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 is my choice. Tunay, natural at original.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Good news, Iliganons! Ani-ano sa ato ang bagong branch sa Saga Motors. Ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ani-ana. Nagatanyag sila og cash og easy installment plans. Nga dunay ubos nga down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts.

0: Plus, mga freebies, sama sa Saga Helmet, Saga Jersey, Saga Keychain, ug Plate Number Holder. Plus, ang atong shop service, adunay mga highly trained ka mga mekaniko. Anaanin mo tang sa bag-o niining address, sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop, ug ang kuna ang imong Honda nga motor.
1: Basta motor sa Saga Tabay.
2: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Abot na big mati, pag-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kape na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maimang to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na SE3 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: It's 6:35.
3: Time check is brought to you by Downy. Downy rock the rub bango bango.
4: Kanunay kabanggaan ko sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit o balatian nga dugay na nimong gidala-dala? Dragon Fruit Plus. Kinima o isagad nga hinungdan sa pagkubos sa imong immune system? No worry about it. Kaya aniya na ang maski pagkusgan o maski paparato. Dragon Fruit Plus. Abunda kini sa antioxidant o adunay anti-inflammatory properties. Puno sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mupalikon sa lawas o resistensya. Mauna kini ang muwagtang sa dugay na ninyong giantos ng mga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokin.

0: video na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabal kapsul nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Are you looking for a faster internet? Something that won't hurt your pockets and a must-try experience only here in Iligan City. The fastest internet. Barato. Ug dili makamay. SCVI. Southern Cable Vision Incorporated. You can get up to 150 Mbps for as low as 2,999 for plan 150. 80 Mbps for 2,299 for plan 80. And 50 Mbps for as low as 1,499 for plan 50. Avail now. SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Free installation plans. For inquiries, you can contact them at 223-0576 or 221-4917 and 0926-625-6429. For DTI Fair Trade Permit Number R10-LDN0014, Series of 2022.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
4: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakog ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kitas ayo akong tiyan nga grabe gatuduan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabli. Dahil pag mag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: It's 6:38. Time check is brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisita sila sa Ma'am Sir Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawa sa 0994-641-9489 or 228-3354.

0: akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiscovery ang talagsaon nga G-Retox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: Clinica DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag down sang laman koso. Clinica DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinica DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinica DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag down sang laman koso. Clinica DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinica DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Uy, nangita ka og motor nga barato, lipon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
2: KYD Motors Corporation.
1: Mahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karon. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget, ayaw ka bala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo ayaw akong kilid nyo nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan nyo kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo na minitin ako. Antog karo na ayaw na ko. Bunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bista.
2: Anumang sandali, muling darating si Jesus. Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, nang ibig sabihin ang una at ang huli. Revelation 22 verse 12 to 13. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. Ang sarap.

0: Virginia.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy! Andiyan na ang kape! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, sugar blocker formulation, alkaline neutralizer, ubay-ubay ang mga vitamina, makatabang sa memory loss, mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier sa mga naglisyo ng katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila, ugkatol-katol sa mga pamanit, lubog ang pananaw sa mga mata, firmeng kapangihi. Ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Lami na, makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mapalit sa tanang mga butiga o parmasya sa inyong mga lugar.
5: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo, permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapaligon sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa tanang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdumgitan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild!

0: song was brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
1: Let's go put you the music sa wild, no?
2: Aug yun!
3: Wild
4: Alwaka Buhay Plus Dietary Capsule. Puhok, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic o Zed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Usab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bagong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: 4J Sports Activewear at Tita Fennis Building beside Guy San Mall Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Activewear.
1: Kamo baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
2: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan basante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan basante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy? Kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kamo baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
6: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
7: Pure energy.
6: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit Gold!
7: Pure energy.
6: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit.
8: Go!
6: Na!
8: Dragon Fruit, go!

0: sa dalang daan, inom og Kobun Herbal Capsule kanaadlaw. Samtang wa pa kay gipamati, nusam ta managang kanang may tama na.
1: Sakto ka pre, sukay karon magmintin ako Kobun Herbal Capsule kay bitahan ni mga damtang daan. Ha? Salamat pre.
0: Pasalamat sa Seed Marketing pre nga nakaimbento sila sa Kobun Herbal Capsule. Kobun Herbal Capsule, hinimo sa Seed Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Dragon Fruit Gold! Gipak kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagol para malikayan ang mga klasik-klasing sakit, para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.
5: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga daghan ra ba tag-ana? Nya mahal na ra ba ang lechon manok karon?
6: Aso, Sterling. Wali ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadagko og mas gipalami ang timpla?
5: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
6: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok. Nagrebrand na sila. Gipadagko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
5: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na, magpalit na ta dito sa OMG Lechon Manok. OMG sa sarap, OMG sa kanan.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan, apanawa agihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o. K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow sa ka-tower whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, uguban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, Hamis, Kutis Artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: scoppertje, dan mis ik ze wel nu.
1: Ania na ang kape na makaayos sa lawas. Wow! Ni abot na, finally. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidant coffee bean extract. Arabica coffee, dragon fruit, moringa, umalunggay, ginseng, young barley, turmeric, puluyang dilaw, huyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant, natural sweetener, and non-dairy cream. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Sa mga gibawalan og inom og kape, magkainom na yun mo.
2: Paling lamias kape, oy.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
3: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.

0: Clinical DTX 500. Suplemento ang ngahimo sa the sugar cane extract. Kag-down sang laman koso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ang ngahimo sa the sugar cane extract. Kag-down sang laman koso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puro, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: It's 7:56.
4: Time Check is brought to you by
5: Southern Cablevision Incorporated, SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Avail now. You can contact them at 223-0576 or 221-4917.
3: Also brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.

0: Papa će da mi se ksavajdnu.
1: A ugljoj!
2: Wild FM.
3: Hoy! Ani ana, finally!
4: Oh, yeah!
3: Ang gabi, natugay na natong kipaabo.
5: Wow! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix
5: with insulin.
3: Sugar Blocker Formulation. Alkaline Neutralizer. Ubay-ubay ang vitamina. Makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon. Blood Normalizer. With the power of natural detoxifier. Sa mga naglilisod o katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katul-katul sa pamanit. Lubog ang pananaw sa mga mata. Pirminga pangihi. Ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
6: Lamina, nakapanambal pa ka. Lamina, healthy pa ka.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa kanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na.

0: Urinary tract infection o kon UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota. 100%
0: sa Paragis Bilabila, dili.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Makapagana.
2: Makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
4: Wild.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
1: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
3: Oh la la.

0: makapakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag-Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit

0: Das glaub ich dir, dann müsste ich so weit, ne?
1: Auf Wild
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, gigayo, ayajiman niya sa normal. Recommended na ako niya sa sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mo gamit ka.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Ako sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede rin gini mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Kogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kogon grass nga napamatud-ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sunop sa mga makayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon. Lawas, baskogon.
2: Sa tambal nga barato.
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga bag-o.
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga kompleto.
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa paspas nga serbisyo.
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa duulang maadtuan.
3: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy. Perme barato. Sa una pa, hantud karon.
4: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Namusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: City.
1: 103.1
2: Wild FM.

Metro 95.5. Metro 95.5.

0: 103.1 Wild FM.
1: Not 8, 17, 18.

0: Ce dar mi-e sex so wild, nu?
1: Au ochiuri!
2: It's 4:57. Time check is brought to you by Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun, lawas bas Kugun. A quality product of Zed Marketing.
3: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayud natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Zed Kugun mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kugun grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubo sa sugar levels.

0: Mas Copa de The Mystics Wild, não?
1: This portion is brought to you by Shiritox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients. Nga mopaligon sa mga vital organ. Aprobado sa FDA. With registration number FR80715. Wagtanga ang mga toxins sa imong lawas. Nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw. Ug Shiritox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusug.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Palubha ng palubha ang suliraning kinakaharap ng ating planeta. Senyales na nalalapit na ang kanyang pagdating.
5: Ang lupain ay kumugunaw sapagkat ang Panginoon ay nagalit sa lahat ng tao ng lupain at pinaparusahan ang lahat ng mga suwail.
6: Jeremiah 10:18. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.

0: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong mga lugar.
1: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
2: Patricia Namok, sa Western Colombong Lapasan, na-admit ko sa hospital kay Gihubak ko. Unya, nag-take ko ang tuog Yaki Capsule, katulog sa isa kaadlaw, naayo dayon.
1: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: mo ng buwan, nakita di ka luspad o nangupong ay mo itsura.
1: Tungod mo sa problema na kuskid, libre? Kundi ba tungod ani?
0: Wala ko karun. Ha? Busa?

0: Kogon Herbal Capsule, hinimo sa Said Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.
1: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga bitaminag minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.

0: Hoje da Mystic Soares, né?
1: This portion is brought to you by Shiritox Plus Herbal Capsule. Dagana-gantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Wag danga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og Shiritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Bayanihan, pagtutulungan, sama-sama sa mga pagsubok o kalamidad, nagkakaisa upang gumaan ang pasanin ng bawat isa. Tandaan ang sinabi, magpasan kayo ng mga daladalahin ng isa't isa. Galatians 6:2, Bayanihan, isang utos ng Diyos. Ipinapakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating kapwa. Ikaw ay M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by M-Extra Coffee and Tea.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
7: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
9: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman ko yun mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ano ay, pagkong hayahari ng lawa. Maglapag yun ko ato mga guloy yun.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas? Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mga sakit o balatian nga dugay na nimong gidala-dala. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sinimoy sagad ngayongdan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kaya niya na, maski pa kusgan o maski pa barato. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Abon na kayo sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mapalikon sa lawas o resistensya. Dragon Fruit Plus. Pag 12 pesos lamang, mapalit sa tanang butika o parmasya.

0: Escucha the music so wild, ¿no?
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naailitsyon, humba, adobo ka direkta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: It's 5:56. Time Check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
9: Are you looking for a faster internet? Something that won't hurt your pockets and a must-try experience only here in Iligan City. The fastest internet. Barato. Ong tili makamay. SCVI. Southern Cable Vision Incorporated. You can get up to 150 Mbps for as low as 2,999. For plan 150.
10: Plan 150.
9: 80 Mbps for 2,299. For plan 80.
10: Plan 80.
9: And 50 Mbps for as low as 1,499. For plan 50.
10: Plan 50.
9: Avail now. SCVI Fiber at Home. Free installation plans.
11: Free installation plans.
9: For inquiries, you can contact them at 223-0576 or 221-4917 and 0926-625-6429.
12: For DTI Fair Trade Permit number R10-LDN0014, series of 2022.
13: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Pase lang yung mag-uto, kulang na og suporta. Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Iporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang pag-una-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
14: Looking for the best private school in Iligan City with quality education?
15: St. Michael's College of Iligan Incorporated is the best for you.
16: Eskwelahan nga naa sa sentro sa syudad.
17: Eskwelahan nga klaro ang kaugmaon.
16: O eskwelahan nga dili basta-basta.
17: Offering complete education from kinder to graduate school.
16: Enroll na for as low as 1,000 down payment.
17: A Catholic school where your child's future is secure.
18: At oras mga igsoon, alas 5:58 na sa buntag ug kauban na pod ko ninyo. Kininyong higala, tonton pakito sa programang Saksak Sinagol. Dari lang gihapon sa DXIL 103.1 Wild FM. Kining istasyon sa UM Broadcasting Network. Nga usa ka miyembro sa KBP. Daghang salamat sa inyong kanunayng pagpaminaw. Wild!

Arsay, strain na mga igsoon, nagapaminaw ang kadaghanan diri sa paboritong Sibianing Dakbayan sa Iligan, Wild FM 103.1. Hello! Good morning! May-mayong pagpaminaw. Welcome sa programa Saksak Sinagol Mga Igala. Ato ang ano ron sa araw, pizza karon igsoon. Sa man, Mayo 3, 2026. And kani mga suki na mong mga ginikanan karon, mga ninang-ninong, mga titang-titang. Si titang-tito. Ay, mga suki na mudra karon na mga kaigalahang mga guwapa-guwapo ng mga katiguwangan. Good morning. Nagpamlastar na sila mga pamahaw. Nai mga lakaw karong mga adlawa, no? Ay, karong adlawa, syempre. Ay, mga suki na mudra, karong sumay kanalana na bahin. Good morning! And medyo ano, no? Medyo bugnaw ang panahon mo na igingon na kung gusto ko magpainit karong panahon na, eh, dapat lang sakto ang desisyon na pagbuhaton, ha? Isang klaseng desisyon na pwede na itong buhaton para mainitan ta. Ano man? Maligog dagat? Dili magkape mga igso. Ang kape nga dili mo daw sa itong mga kalawasan. Sana na yan ang Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plant mga igso. Dilawin ninyo 12 herbal ingredients na dala ninyo mga igala. Di ka magbahay maskin pag sinanig tatay biha. Nagidadaan ang gabi-hambi na balatian. May problema ninyo kape. Di kinimo kontra nimo. Andam kininyo muuban nimo hangtod sa kalamian. At ang lamia nga kape, tilawin ninyo mga igsoon. Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plant. Alas 6:31 sa mga suki na mudra na ay mga gusto nga i-mention karong mga panahon na pwede na ito isend mga igsoon. That is 0997-986-9419. Oo, sa mga request ninyo. Request ninyo diha nga kanta nga sigurado nga haom sa itong programa. Hindi na rin natuloy isan mga igala. Balikon ako, 0997-986-9419. And good morning ano mga suki na mga trabahante sa mga, sa siyempre, trabahante sa gobyerno, o trabahante sa privado, o tanang mga suki na mo diha karon mga kugihan. Uban ikon ninyo, hangtod alas 9 ning adlaw nga Sunday. Yun. Domingo. Larga bola. Alas 6:32, driling hapon sa inyong paborito nga FM station. Kini ang Wild FM 103.1.

0: papa ce dar mi-sic să wild, nu?
1: Au ochiul.
2: Wild FM.
3: Happy fiesta.
4: Kinanglan extra ganda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jun! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy. Even better na.
0: Versus previous formulation.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na kong isa nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kay sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta mag-log yun ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato na yun kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Hi, this is Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Mahaba-haba na rin ang lalakbay ko in my fashion career. I dress beauty queens and known celebrities. Na-curious ako sa MX3, so I tried 2 years ko na itong tinitake kasabay ng proper diet at regular workout. Para sa akin, ang MX3 is like my beautiful creations. I am Rene Salud. Believe ako sa MX3, kaya umiinom ako ng MX3.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: It's 6:38. Time Check is brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisita sila sa Ma'am Sir Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Ma'am Sir Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Ma'am Sir Construction, ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon.
7: Hero Brand Motorcycle Units.
6: Zoom 110, Punk 160R, pag X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Worried sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O pas-pas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354 or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
8: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Nagharaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Saksa, sinaboy, sundatang kinaraan.

0: Descobre-te da música selvagem, né?
1: Hey, bawo mo, na ako'y napansin diri sa station. Grabe ka init sa gawas. Nya, bugnaw ra ba kaayong aircon sa sulod? O sa kaadlaw, gikan ko sa gawas nagisingot og ayo. Pagsulod na ako sa booth, perting bugnawa sa aircon. Mao to, pagkataod-taod, sugod na og tulo akong sip-on og sige na kog panghatsing. Mao nga, ganyusab Z Plus ko dayon. Kasagara man gud, ipahuway ra na nako, inom daghan tubig kaysa akong pagtuo, mawala ra na dayon. Pero napansin ako, mas mudugay man hinuon akong sip-on. Kay kung pasagdan ra diay nato ang sip-on, mudaghan ang virus sa atong lawas. Muhinay atong resistensya o pwede pa kining mutakod sa uban. Maong karon, lahi na akong diskarte. Sa unang sinyales pa lang sa sip-on, muinom na ko dayon og Newzap Z Plus Forte. Newzap Z Plus Forte na with zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Maong karon, di na nako padugayon pa ang sip-on. Mas dali na ko makabalik sa trabaho o wala na'y problema sa akong show. Busa while babies, timan-i. Sa unang senyales pa lang sa sip-on, pag Newzap Z Plus Forte dayon. Para padayon ang kalipay, padayon pod sa kinabuhi. Ang phenylephrine, chlorphenamine malate, paracetamol and zinc ay generic name ng Newzap Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you!
3: Unsa man ni?
5: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mang guna ko anaan nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ay ni mo.
4: Uy! Dr. Funji nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
5: Oh, you're welcome.
6: Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Funji antifungal medicated soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
5: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay mangud ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. And awa na ni mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghang kang kinalutan?
4: Salamat kayo, Bayo Region, nga na ay Dr. Funji nga sabon.
6: Dr. Funji, antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh, ap-ap, katol-katol, ug funjay. Mag-Dr. Funji na, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Mahal, flowers for you.
8: Aww! Bakulba Flower Shop has special something for your special someone.
7: Will you marry me?
8: Yes, yes! Well, it's not just flowers, but a universal gift for every occasion. Fresh and elegant flowers for your memorable events. Bakulba Flower Shop has it all. They offer services like wedding and venue decorations, funeral and sympathy flower arrangements, funeral package, flowers in a box, and bouquets for all occasions. You can also customize like additional teddy bears, chocolates, cakes, wine, balloons, and many more at a reasonable price. Have it delivered right at your doorstep. Give them a call today at 228-9382 or 0975-365-3640. Check them on Facebook, Bakulba Flower Shop, or visit them at Quezon Avenue Extension, Villaverde, Iligan City, in front of Plaza Alemania Hotel, and look for Ma'am Nida Bakulba. Show love every day with flowers from Bakulba Flower Shop.
9: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Dilfin, Hitis, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Sa sinaboy, sundatang kinaraan.

0: Pasay 50 Nuwebe na mga igsoon. Nagapaminaw kamo sa inyong paboritong nisibya aning dakbayan. Kini ang Wild FM 103.1.
1: Cause if you leave me...
0: Yanong biyaan mang good pod nimo oy. Pwede mo tanga magkuan lang ba magsabot. No, kana bitaw magistoryahan na nganong kailangan pa man nga maglagyo. Wala na ko kasabot si mong batasan, kailangan na tikabuhian. Ay nako, shout out to mga suki na mga magtiayon karon. Hello mga anti, mga manang. May mga manong na mo diha. Nagpamlastar na o gaatiman sila mga kahayupan. Good morning. Ay kalimot ha, itong sigurado kanunay himso, kanunay basko, gatuang gamito ng kapsula nga mapalitiha sa mga butika karon mga igso ng EX Al Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ganala kinag-alain-laing herba ingredients mga igsoon sa manining makabuhay, moringa, asitaba, neem, guyabano, ginger, lagundi, sambong, garlic o guban pa igsoon. So ikaw, yan aminaw gusto ka kanunay kang naikapartners padlaw-adlaw nga panglawas. Ika niya itong gamito ng EX Al Makabuhay Plus kay kinipod adunay vitamins B1, B6 o B12. Importante yung kayo nga itong sigurado na itong panglawas karong mga panahon, no? Sa itong panahon, hasta initaw sahay, sahay po, hasta bugnawa, sahay po, hasta basaa. No? Kailangan maligurado ta. Kanuna yung himsog, kanuna yung protektado. EX Al Makabuhay Plus Dietary Capsule. Para sa ating uno, oo, may papaminaw daw. Shoutout na mga suki na mudra sa may Linamon, Lanao del Norte. Good morning, Ambo o sa Itok Family, sa inyong kaubanan, karong mga tricycle driver, sa ang pagpaningkamot, yun din tao, no way sagol binuang, ha? Walay sideline dapat, kuya driver, ha? Kuya, rapa po niyo sa mga driver nga, dako, tagmakuha, paghapon, paguli ba? Ano, makuwangan lang, kay panglibrihan, manggod po itong mga dalaga nga manakay. Ayaw po, ana, ha? Mga kuya, ha? Ayaw ilibre. Nanay pamiliti si auntie. Nanay pamiliti. Dawata ang pamiliti, ha? Madiskarte mong guna nila sa uban ra. Pwede mo punta na, no? Ito mga ulit ako, siguro pasabot na ako, no? Pero uban ra mga, ano, mga minyo na po. Usahay. No, magpasakay yung dalaga. Di gaya po magpapliti. Ay, ayaw na gang. Ay, nagang. Ay, dyan tayo mga gaatabang. Tabang ko na si Muagang. Anong di man ka magpabayad ko? Ay, okay. So, unahan naman ka kamo naog. Huwag tarong skwela, ha? O kung pon-pon, kung manginang lang ka ng bayad sa mong project, i-save lang niya akong number. Ay, nako, diskarte. Mungta na dahil na pa sa'yo. Cool ka nang, di ba cool? Minyo man ka call. Na-booking na noong ka call. Adilagyan na call ba? No? Ano ta? Kaya na tinudan na nga ang pagparingkamot kay ano, Waisagul Balas. O dapat ko and yun. Kaya nang pure yung kayo nga ano, naningkamot lang kay para mabuhay ato pamilya, ha? Dili kay mabuhi ang pasahero. Dahil ang 7-4 na mga igso na ito, siguro doon po diha nga ano na ta, nagpamahaw na ta kay samot na iplano musimba karong mga panahon na ano yun ha, plano yun dapat na musimba. Kay para mo grow ang ato ang spirituhan ng kinabuhi. O di na yun na pangkalibutan ng kinabuhi ang ginahuna-una, ha? No, di ito magpalabi ng pagkamaterialistic, ha? Sugat-sugat, di man dyan ko materialistic. Wala man dyan ko gahando man ang mga butang sa kalibutan. Maskin ganit, tagaan lang ko ni mong papel, okay ra sa kuha. Papel sa yuta, batitul. Ay, wag yun tayo ayaw anong kalakihan, no? Alas 7-5, darilang hapon sa inyong kanunang ginapaminaw, Wild FM 103.1.
2: This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rob Bango Bango. Also brought to you by St. Michael's College, Biligan Incorporated. Enrollment is now going on Monday to Friday, 8:30 to 11:30 a.m. and 1:30 to 3:30 p.m. Saturdays, 8:30 to 11:30 a.m. Be in life-wise, enroll now.

0: genial.
1: Mihamis na, nipote na pod og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Pinagpahit na po kong Yaki na sabon. Kay daghan lagi kong kuhan sa akong ilong ba? Katong gani, sa akong naong. Pus mo ito mga 1 week siguro. Nakapte, manggyon.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap mapalit sa mga butika.

0: apoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang yung mag-uto? Kulang na ang suporta? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Iporma kiniaron makatabang sa the memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Craving something truly satisfying? Sulayin na dayon ang Iligan's best tasting Hello Halo. Full House Halo Halo and Snacks. Silawi ang perfect sweet balance sa mix and match ingredients sa Hello Halo. And Cool Craze Series. Ice cold treats na perfect pang cool down, pang treat, at pang happy mood. Experience Hello Halo. Packed with flavor, sweetness, and creamy goodness. Topped with your favorite ice cream flavors. May snacks pod nga perfect partner sa imong paboritong Halo Halo. Kaya naman, bring your family and friends and enjoy the coolest treat in town. Full House Halo Halo and

0: para sa 7:21 pinang mga igso, nagpaminaw gihapon gamo sa inyong paborito nga FM station ng Dakbayan sa Iligan, Wild FM 103.1.
1: You don't know what is life.
0: Masay mo feel yun na itong kamukanta. Basta walang yun lang makadungog, no? May mga panahon biyan yun, no? Maski ito medyo, ano, alanganin ang ato ang tingog diha. Ito man ang katungod ng mukanta gihapon, no? Ayun na mo pagbot diha. Alas 7:30 mga igso, o nakapangapi na baka? Agoy, nakatilaw na baka? Salamian, humot, o herbal pag yun nga kape? Ay, mga igso, hindi na maglang atong sigurado na mapalit mapili yun sa mga butika karon. Ang Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plant, mga higala. Kung ikaw nga nagapangita o kape nga di yun kabalakan, sigurado yun nga di yun mo daot sa mong lawas, no? Or maskin pag nakagibati, di yun mo kontra. Oo, kini nga kape, mga igsoon, mapalit karon dayon kay para itong matilawan kung sa'y lasang gisagol or gidungan. And Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Barley, Stevia, Insulin, Ginseng, Turmeric, Moringa, Robusta Coffee Beans, Arabica Coffee Beans, ug Non-Dairy Cream. Ha? Anak ka naghanig suon. So, may lang ngayon. Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plant. Ano, 7:31, good morning sa mga suki na mutura sa may barangay barangay Ubaldo Laya, sa may Mirila, no? Naminaw karon sigurado dyan na, no? Itong mga kaigsuonan sa KMU Game Farm. Si Sir Kim, hello Sir Kim, good morning. At sa mga kaigsuonan di haron, mga kaigalahan, no? Sa mga kaigalahan po na ito karon nga naman, na plano mo biyahe mo gawas itong Dakbayan, mga nasa terminal, no? Bus terminal, no? O mga jeepney terminal ka, no? Dira sa may Suarez na terminal, good morning. Masakay, musaka Glano del Sur, uban kay mo adto Glano del Norte, uban mudagan o Gamis Or, ano man ano, uban mudagan o Miss Samis Occidental. Lagi yung mga biyahe. Pero kuan nang enjoy gihapon kay ano man kanang lahi bigyo na magbiyahe ta, no? Mo feel na tong hangin sa bus, di ba? Tapos madunggan din mo mga favorite na songs dira sa bus.
2: Di mo man sabihin na darama ko rin.
0: Di ba nga naman ano?
2: Mga alaala mo kay sarap isipi.
0: Marag mahinumduman yung mga kagahapon sa probinsya. Samutag ka nang madunggani mo yung mga favorite good mga singer sa itong miyagi mga panahon, mga milabing mga katuigan, mga pila na kadikada. Pero kayong gihapong kaglami, gihapong kay paminaw, no? Hinog na hinog kayo paminaw ng ilang mga songs.
2: Magbago ka, magbago ka, di ka magsisi sa huli.
0: Freddie Aguilar, manitirada na ito. Alas 7:33, mga igsuon, padayin sa unahan, samtang napatay kinabuhi. Samtang ako may kinabuhi pa man din eh. Nadalagya po sa inyo ganun ang ginapaminaw, kini ang Wild FM 103.1.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus previous formulation.
2: Sa tambal nga barato.
3: Rojan Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga bag-o.
3: Rojan Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga kompleto.
3: Rojan Pharmacy ta.
2: Sa paspas nga serbisyo.
3: Rojan Pharmacy ta.
2: Sa duulang maagtuan.
3: Rojan Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojan, meron. Rojan Pharmacy. Pirmi barato. Sa una pa, hantod karon.
4: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973 Series of 2026.
5: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Ano yan ah? Gipaila-ila ang pinakabago ng herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi, disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, nga dunay 12 ka mga herbal ingredients, kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, lamian kini mga higala, mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.
6: Uy, nangita ka og motor nga barato, likon o kasaligan? Ari na, sa KYD Motors Corporation Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon.
7: Hero Brand Motorcycle Units.
6: Zoom 110, Punk 160R, o X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Worried sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O paspas pagyod ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, likon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila o tawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
8: It's 7:42.
9: Saksa sinagoy.
10: Sundatang kinaraan. Suwak sa dugan.
9: Saksak

0: 26 sa wild, no?
1: Ang ug yun!
2: Himsuga po sa imong anak, uy.
3: Sos, masakit tungpod na.
2: At ang bata nga himsug tan-awon, mahimugi hapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugseline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magseline Plus. Araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
7: Generosity o bukas palad tatak Pilipino. Sa krisis nagkakaisa, hindi nag-aatubiling tumulong sa kapwa, pagbibigay ng pagkain at pagsasama sa oras ng paghihirap. Magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa nang walang pagkukunwari. Roma 12 Siam. Generosity o bukas palad, ikaw ay an extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea.
8: It's 7:52. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Z Marketing.

0: RJ Sports Activewear at Tita Ferris Building beside Guy Sanu Mall, Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Activewear!
1: Baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
0: It's 7:55.
2: Sa Sinaboy. Sundatang kinaraan.

7:58 na mga igsoon, nagapaminaw gihapon ang kadaghanan sa paboritong CBI ng Dakbayan, ang Wild FM 103.1. Walk away, please go before you throw. Ano man yun na, no? Oh, basta naas panahon na ng pakigbuwag. Dapat kong mubiya ka, kaisulti laing salita. Ayaw na kutan-awa, talikod, ritso sa imong paingnan. Paingon dito sa lalaing lalaki. You know, if I heard your voice, I beg you to stay. So don't say a word, just to run away. Alam siya, tasi ko itinuway ba ng mga wabay, ba na muna naminaw, karoon na nasa ng kalain-lahing mga butika. Good morning! Anak yun na, no? Kadagayan good news yung pagpaminok tulgon mo. Kaya nga, no? Basta adang Domingo, maabot og mga alas 2 pilas. Ano? Alas 8, alas 2 pilas. Wala na, mga katong kanta na nga mo. Pabalik sa imong kagahapon. Kay sarap. Ano ba na, di ba? Ayaw, sigla pag-enjoy lang din mo mga igsoon. O siyempre, sa kanunan akong ginaingon ha, nakamensyon itong butika kagani ha, eh dapat hapiton yun na itong mga butika nga abis itong mga lugar o katong palito ng EX Almakabuhay Plus Dietary Capsule. Mga wabayba, di mahay, vitamins B1, B6 o B12, naanini o 17-14 ingredients mga igala. Oo, protektado kay ka, tipid pag yun mga igsoon. 20 pesos lang ka makabuhay. Mugamit na ta sa EX Almakabuhay Plus Dietary Capsule. Shout out niya, good morning. Or maayong kinabuhi baka ni mga suki na mong mga OFW. Oh, syempre naminaw ka na to online. Hello. O ay kalimot sa kung ginaingon ha nga kwan yun, hugot bakos good na nga pugong-pugong good na sa tuang mga kaugalingon ha. Para dito makabuhat og mga daotan diha ha. Grabe. Oy, mo na gingon na ang kanang pag-abroad igso o di na basta-basta no. Dako na siya nga pagadesisyonan sa kinabuhi no. Di ka pwede nga gusto lang ana, abroad lang ana no. Dili nga no pag-abot nimo dito ma, sama silang giingon ma homesick ka homesick. Oh, ano dapat hugot ba ko sa igso no? Tapos bingon jud kag kani tinud-an na gyud ni bahala na magkamingaw-mingaw magkamingaw-mingaw. Basta padayunon para sa kagalingon para sa kagalingon pamilya. No? Future sa mga anak. Ano yun na, no? Yun basta-basta. Ha? O, oh, you know, normal mo yun po na. Ito po taga na itong kagalingon sa siguro kung namo diha sa lang nasod. Taga, ito itong kagalingon nga magpa, ano, mag, maglipay-lipay. Lipay-lipay nga kabalo ang asawa o kabalo ang bana nga nasa Pilipinas, ha? Ano yun na, ha? Kila grabe din lagi mo yun si kuya ay oh eh ano ko na may problema na mula agta no normal man na siya oh nate ano mag-gathering ang mga kaubanan nato ng mga kaigalahan mga dugo gihapon nga Pinoy tapos mag-ilhanay ano man no normal na siya igsoon sa mga OFW ano man gina oh basta na mag- sige tayo asa ana pamilya ni mo asa ka po yun ana pila ni mga ana pila ni mga liwat. Ano, abot is punto nga kuan. Mabala na rin mga personal na ano. Sige na buhat. Kaya nasa ka day off. Nag-overting nga ako mga auntie na sa Pilipinas. Kaya depende na siya. Ano, ang magbuhat og daotan, maoy, lugi. Ano ha? Dili ikaw nga ano, binuangan, may malugi. Ang binuang may malugi. Sa negosyo pa, ginansi. Dili ginansya. Ay, kabalak ka. Nga no di ay. Mangita kag lain ay, ing nako. Ay, mabuhin na ako ang mga bata. Ha? Linya-linya, binas ka na bitang mga imidyo. Kunuhay isog, ha? Di ba tinood nun? Joke lang, ganit kami. Ano na po ni sila? Mag-overtake na sila. Wala, uy. Tinood na yun. Wala na yung saktong gugmay mong bana dito. Ay, kabalak ka. Nana siya saktong gugma sa lain. Sa laing nasud. Naman siya sa laing nasud. Oh. Pero ikaw gyapon na sa heart. Oh. Ay kabala ka loves. Oh.
tanang mga nasa akong atubangan diri sa mo ang gitrabahoan. Mupiyong ko basta nay muagi. Basta nay nga nang alinya ay namugtuo ha. Di na jud ko mutuan. Alas 8:02 mga igsoon. At ang padayon na ng programa Saksak Sinagol. Dari lang yapon sa inyong kanunang ginapaminaw ang Wild FM 103.